sa kaya membro at Surrey Surprise, iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Surrey, BC. Sa maragkupi lugar para ikasalba tayong amin.

sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga maraming tao near the shores of Galilee around 30 AD, malapit sa pampang ng Galilea noong 33 AD. So he did not come to give new laws to replace God's law given through Moses. Hindi siya dumating upang magbigay ng bagong batas sa pagpalit ng batas ng Diyos na ibinigay ng sa pamamagitan ni Moses, but to fulfill it and show its true spiritual meaning, kundi upang ganapin ito at ipakita ang tunay na spiritual na kahulugan nito. He revealed what the citizens of God's kingdom are like. Pinakita niya kung ano ang katangian ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. What character God desires in those who belong to His church established in 33 AD? Okay. Punta tayo sa definition of term. Una itong beatitudes, ang mga pagpapala. From the Latin, beatus, meaning blessed, happy, favored by God. Galing sa salitang Latin na beatus, na ang ibig sabihin ay pinagpala, masaya, pinapabura ng Diyos. The original Greek word makarios does not mean happy, as in feeling pleasure or excitement. Ang original na salitang Griego na makairos ay hindi lamang tumutukoy sa pansamantalang kasiyahan o kagalakan. It means deep, unshakable, well-being, spiritual wholeness, and divine approval, a state of soul that does not depend on circumstances, kundi isang malalim at hindi matitinag na kagalingan, kabuuan ng espiritu at pagsang-ayon ng Diyos, isang kalagayan ng kalooban na hindi nakadepende sa sitwasyon. Kingdom of heaven or kingdom of God, not an earthly government. Hindi ito isang pamahalaan sa lupa, but God's sovereign rule over the hearts of men and the holy community of believers, the church Christ built in Matthew chapter 16 verse 18. Kundi ang ganap na pamahala ng Diyos sa puso ng mga tao at ang banal na samahan ng mga manampalataya. Ang simbahan na itinayo ni Kristo, established on the day of Pentecost in Acts chapter 2, na itinatag noong araw ng Pentecostes sa gawa galawa. Okay, so at makita natin mga kapatid, no, ang text para sa ating pag-aral ngayon, actually, base sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 5 verse 1 to 12, sinasabi sa teksto na makita ni Jesus ang napakaraming tao, siya ay umakyat sa bundok, umupo at binuksan ang kanyang bibig upang ituro ang mismong blueprint ng kingdom citizenship. Mga kapatid, madalas nating binabasa ang Beatitudes bilang isang simpleng listahan ng mga magagandang tula at pagpapala. Ngunit sa katunayan, para sa mga first century believers, this text was nothing short of a radical upside down constitution. So, this afternoon, ngayong araw, titingnan natin ang mga bersikulong ito hindi sa mata ng modernong panahon, kundi sa tinatawag nating Church of Christ 33 AD perspective. Ito ang eksaktong taon kung kailan ang iglesia

0: ay binili ng dugo ni Kristo noong Day of Pentecost sa Jerusalem. So to those early disciples, ang Beatitudes ay hindi mga mungkahi lamang. They were the absolute non-negotiable way of life. Para or upang lubos nating ma-appreciate ang sinasabi ni Jesus, kailangan nating bumalik sa alabok ng unang siglo sa Palestine noong 33 AD. Ang mga Hudiyo ay nasa ilalim ng malupit na bakal at kamay ng Roman Empire. Sila ay pinatawan ng mabibigat na buwis, politically oppressed, at pagod na sa aspitong spiritual. Desperado silang naghihintay sa isang militaristikong mesiyas, isang hari na magtatayo ng hukbo, magpapabagsak sa Roma, at magbabalik sa yaman at kapangyarihan ng kaharian ni Haring David. Sa usaping spiritual naman, ang mga tao ay naiipit sa dalawang extreme. Sa isang banda, naroon ang mga Pharisees na nagtuturo na ang righteousness o katuwiran ay nasusukat lamang sa malamig, panlabas, at legalistikong perfection. Sa kabilang banda naman ay ang mga zealots na naniniwala na ang katuwiran ay makakamit lamang sa pamagitan ng madugong revolusyon. Dito na papasok si Jesus ng Nazareth. Umakyat siya sa bundok na nagpapaalala sa pag-akyat ni Moses sa Mount Sinai upang ibigay ang kautusan. At siya ay umupo na siyang traditional na postura na isang rabbi. Ang mga tao ay lumapit at nakinig. Umaasa na ito na ang panawagan para sa digmaan. Ngunit biglang winasak ni Jesus ang kanilang mga expectation. Hindi niya sinabing mapapalad ang mga makapangyarihan o mapapalad ang mga mayayaman o ang mga mananakop. Kundi ang sinabi niya, mapapalad ang mga poor in spirit. So, suriin natin mga kapatid kung paano ito literal na naging pamumuhay ng unang iglesia sa aklat ng mga gawa. Hati-hatiin natin at himayin ang napakalalim ang 33 AD manifesto na ito, versikulo por versikulo. So, tandaan natin mga kapatid, mga igniters, ang mga katangiang ito ay isang stairway of spiritual maturity na makikita sa kasaysayan ng unang iglesia. So dito sa verse 1, o verse 3 rather, sinasabi dito, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sa espiritu. Poor in spirit. Sa wikang Griego, ang salitang ginamit ay tokos. Ang ibig sabihin ay sagad na kahirapan. Isang pulubi na walang-wala talaga at umaasa lamang sa limos ng iba. Jesus is stating that entry into 33 AD church requires total spiritual bankruptcy. Tingnan natin ang koneksyon sa Acts chapter 2 verse 37. Noong nangaral si Pedro sa Day of Pentecost, ang mga tao ay hindi nagmalaki. Sinasabi sa teksto, nang marinig nila ito, sila'y nasugatan sa puso at sinabi, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Yan ang poor in spirit. Kinilala nila na wala silang maihahandog sa Diyos, kundi ang kanilang kasalanan. At ang reward sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Those who mourn, the verse 4, mapapalad ang mga nagdadalamhati. Ang salitang Griego rito ay pintin, ang pinakamatinding uri ng pagdadalamhati. Gaya ng isang pag-iyak kapag namatayan ka ng kaisa-isang anak. Ito ay ang malalim na pagsisisi sa kasalanan. Sa Acts chapter 3 verse 19, ipinakita ni Pedro na ang tunay na pagdadalamhati ay nagbubunga ng pagbabago. Kaya nga, magsisisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ang unang iglesia ay binubuo ng mga taong iniiyakan at tinatalikuran ang kanilang madilim na nakaraan upang makatagpo ng aliw kay Kristo. The meek, in verse 5, mapapalad ang mga maaamo. Ang prose or meekness ay hindi kahinaan o pagiging durmat. Ito ay inilararawan sa kulturang Griego bilang isang mabangis na kabayong pandigma na napaamo na ng kanyang master, power under control. Sa Acts chapter 8 verse 32 to 33, nang ipinaliwanag ni Filipi ang kasulatan sa bating na taga Ethiopia, tinukoy niya si Jesus bilang ehemplo sa iglesia, gaya ng tupa na dinala sa patayan. Hindi niya binuksan ang kanyang bibig. So ang 3380 church did not fight Roman with swords. Dinaig nila ang mundo sa pamamagitan ng matatag na masunuring pananampalataya sa Diyos. Sa verse 6, hunger and thirst for righteousness. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuweran. Noong unang siglo, ang gutom at uhaw sa disyerto ng Palestine ay usaping buhay at kamatayan. It is a desperate craving to stay alive. Pagkatapos maitatag ang iglesia, makikita natin ang kanilang matinding gutom sa salita ng Diyos sa Acts chapter 2 verse 42. At sila'y nananatiling matibay sa doktrina ng mga apostol at sa pakikisama. Hindi sila naging kaswal sa pananampalataya. Araw-araw silang nag-aaral dahil gutom sila sa katuwiran ng Diyos at sila nga ay binusog niya. Sa verse 7, the merciful, mapapalad ang mga mahabagin. So ang salitang ilimon ay ang kakayahang maramdaman ang hirap ng iba at gumawa ng konkretong aksyon upang tumulong. So ang 3380 church ay nakilala sa radical na habag. Tinasabi sa Acts chapter 4 verse 35, sapagkat walang sino mang salat sa kanila, sapagkat ang lahat ay may-ari ng mga lupa o mga bahay ay nagbinta ng mga ito at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan. At hindi lang pera, maging ang kanilang mga kaaway ay kinaawaan nila. Gaya ni Esteban sa Acts chapter 7 verse 60, habang pinapanday siya ng bato, nananalangin siya. Sabi niya, Panginoon, huwag mo silang paratangan sa kasalanang ito. Pure in heart, in verse 8, mapapalad ang mga may dalisay na puso. ang kataros o pure ay nangangahulugang walang halong dumi, gaya ng ginto na dumaan sa apoy. May undivided loyalty sa Diyos nang walang hidden agenda. Isang matinding patama ito sa panlabas na reliyon sa mga Pariseo. Nung sinubukan ni Ananias at Sapphira na magkunwari sa Acts chapter 5 verse 3, hinarap sila ni Pedro. At sabi niya kay Ananias, "Bakit pinuno ni Satanas ang iyong puso upang magbulaan sa Espiritu Santo?" Seryoso ang Diyos sa kalinisan ng puso. Gaya ng sinabi ni Pedro sa Acts chapter 15 verse 9, nilinis ng Diyos ang puso ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya. The peacemakers, verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa. Hindi lang ito peace lovers o umiwas sa gulo. Sila ay mga ironopos, mga tagagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagdadala ng ebanghelyo. Sa Acts chapter 13 verse 36, nangaral si Pedro sa mga hintil. Ipinangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng Hesukristo. Sa pamamagitan ng kaligtasan, pinagkasundo ng unang iglesia ang tao sa Diyos at binuwag ang pader ng alitan sa lipunan. In verses 10 to 12, the persecuted for righteousness sake, mapapalad ang mga pinag-uusig. Ang salitang joko, persecuted, ay nangangahulugang tugisin o hangarin na parang hayop na hinahabol ng mga mangangaso. Ito ang naging silyo ng tunay na simbahan ni Kristo noong 33 AD nang hagupitin at pagbantaan ang mga apostol. Sinabi sa Acts chapter 5 verse 41, umalis nga sila sa harapan ng Sanhedrin at nagagalak sapagkat sila'y ibinilang sa karapat dapat na pagbata ng kakahiyan dahil sa pangalan. Ang pag-uusig ay hindi nakapatay sa iglesia. Ito ay nagpapaalab sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, mga kaibigan at mga listeners, mga kapwa co-igniters, upang mas lalo nating maunawaan ito, let us try to imagine. Imagine ninyo, nahawak ko ngayon sa aking kamay ang isang barya, isang tilak na dinaryo na nanggaling sa mismong minting press ng Rome. Sa isang mukha ng baryang ito, nakaukit ang mukha ng mapagmataas na si Tiberius Caesar. Sa paligid ng kanyang mukha, may nakasulat na inscription na anak ng banal na si Augustus. Ang baryang ito, ang simbolo ng lahat ng hinahangad ng tao noong unang siglo. Ito ang sumasalamin sa kapangyarihan ng Roma sa panlabas na legalismo ng mga Pariseo at sa marahas na lakas ng mga zealots. Kung hawak mo ang baryang ito, ang tingin sa iyo ng mundo ay ligtas ka, makapangyarihan ka, at higit sa lahat, pinagpala ka. Ngunit, iwanan muna natin ang palasyos ng Roma at subukan natin mag-imagine at maglakad tayo sa mga lansangan ng Jerusalem noong 33 AD. Pumasok tayo sa isang simpleng bahay kung saan nagtitipon ang bagong tatag na iglesia ni Kristo. Wala silang pilak, walang dinaryo. Sa katunayan, kung titingnan mo sila, gamit ang pamantayan ng mundo, sila ay dihado, talunan, at kaawa-awa. Ngunit, tingnan natin kung anong uri ng barya ang hawak nila. Si Jesus ay nag-iwan sa kanila ng isang kakaibang barya, ang currency ng kaharian ng langit, at ang dalawang mukha ng baryang ito ay ang Beatitudes at ang aklat ng mga gawa. Nang baligtarin rin ni Jesus ang pamantayan ng mundo sa kanyang Sermon on the Mount, literal na isinabuhay ito ng mga unang Kristiyano. So habang ang mga tao sa Roma ay nagpapakasasa sa kayamanan, ang mga alagad sa Acts chapter 2 verse 37 ay tumatayo na poor in spirit. Umiiyak dahil alam nilang wala silang maipagmamalaki sa Diyos. Habang ang mga sundalong Romano ay nagmamalaki sa kanilang lakas, ang unang iglesia ay nagpakita ng tunay na meekness. Gaya ng binasa ng bating sa Acts 8 chapter 32, tinularan nila si Jesus na parang tupa na dinala sa patayan, ngunit hindi nagbukas ng bibig upang gumanti. Habang ang mundo ay gutom sa kapangyarihan, ang mga Kristiyano sa Acts chapter 2 verse 42 ay nagpakita ng hunger and thirst for righteousness. Habang sila ay nananatiling matibay sa doktrina ng mga apostol araw-araw. Habang ang Roman o ang Roma ay kilala sa pagiging marahas, ang iglesia ay nakilala sa pagiging merciful. Sa Acts chapter 4 verse 34 to 35, pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian upang tulungan ang mga nangangailangan. At si Esteban sa Acts chapter 7 verse 60 ay nanalangin pa para sa mga pumatay sa kanila o sa kanya. Mga kapatid, naging mapalad ang unang iglesia dahil handa sila magtiis ang pag-uusig. Kaya naman sa Acts chapter 5 verse 41 nang sila ay hagupitin, umalis silang nagagalak dahil ibinilang silang karapat-dapat na mapahiya para kay Kristo. Ipinapakita ng ilustrasyong ito na ang buhay ng unang iglesia sa aklat ng mga gawa ay ang beatitudes sa totoong buhay. Ipinagpalit nila ang barya ng bansa para sa barya ng langit. Binaligtad nila ang takbo ng mundo dahil hinahayaan muna nilang baligtarin ni Jesus ang kanilang mga puso. In summary, ang Beatitudes ay hindi parang isang multi-choice menu kung saan pipiliin mo o pipiliin mo lang kung anong katangian ang gusto mo. Ang mga ito ay isang buong portrait ng isang tunay na mamamayan ng kaharian ng Diyos. May sinusunod itong banal na progression. Nagsisimula ito sa pag-amin na tayo ay spiritually bankrupt, poor in spirit, na siyang magdadala sa atin upang iiyak ang ating mga kasalanan, mourn. Ito ang nagtuturo sa atin na magpasakop sa Diyos, meek, na gigising sa ating matinding pagnanais sa kanyang katuwiran, hunger and thirst. At kapag napuno na tayo ng Diyos, natural nating maibabahagi ang biyayang ito sa iba, merciful. Magiging malinis ang ating mga motibo, pure in heart. Gagawa tayo ng paraan para magkaunawaan ang mga tao, peacemakers, at buong puso nating haharapin ang galit at uusig ng mundo, persecuted. In conclusion, ang simbahan ni Kristo noong 33 AD ay isinabuhay ang texts na ito araw-araw. Hindi sila nakiayon sa kultura ng Roma, bagkos namuhay sila ayon sa kultura ng bundok kung saan nangaral si Jesus. Ang Beatitudes ang mismong DNA ng iglesia. Kung gusto nating maging tunay na iglesia ni Kristo ngayon, kailangan natin taglayin ang puso ng iglesia ni Kristo noon. Mga minahal kong kaibigan, tagapakinig at mga kapwa Igniters, ang hari na umupo sa bundok na yon, 2,000 years ago, 2,000 taon na ang nakalilipas, ay tumatawag sa inyo sa mismong sandaling ito. Hindi ba kayo napapagod sa pilit na pagbili ng kaligayahan sa mundong ito gamit ang mga bagay na naluluma, nakakabus, at nabubulok? Hindi ba kayo napapagod na sa bigat ng relihiyosong obligasyon o sa mga alalahanin ng buhay? The invitation of Christ is wide open. Lumapit ka sa Kanya ngayon na may pagkilala na ikaw ay spiritually poor. Ipahayag mo ang iyong pangailangan sa Kanya. Talikuran ang kalasalanan, ipahayag ang Kanyang banal na pangalan at makipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Eksaktong gaya ng ginawa nila noong 33 AD sa Day of Pentecost ayon sa Acts chapter 2 verse 38. Pumasok ka na sa napakaganda, radical at walang hanggang kahariang ito ngayong araw. Kung nais mong sumunod o may mga katanungan ka, huwag kang mag-atubiling mag-text o tumawag sa programang ito. Tayo po ay muling manalangin, mga kapatid, bilang pagtatapos. Ama namin na sa langit, nagpapasalamat po kami sa oras na ito ng pag-aaral. Dalangin po namin na ang mga binhi ng Beatitudes na naitanim sa pamagitan ng himpapawid ay mahulog sa mabuti, mataba at tapat na puso ng mga nakikinig. Tulungan po mo po kaming maging poor in spirit, maging mga peacemakers at maging matatag kapag dumating ang pag-uusig ng aming buhay dahil sa panindigan sa katuwiran. Ingatan mo ang aming mga listeners, pagpalain ang aming mga kapatid sa pananampalataya at panatilihing nag-aapoy ang buhay at paglilingkod ng mga Igniters sa gitna ng madilim na mundong ito. Muli mo po kaming samahan sa susunod naming pagpapalipad sa parehong oras. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay nanalangin. Amen. Okay, so muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ignite your faith, ignite your life. Ito ang Ignite Radio. Hanggang sa susunod na palatuntunan, God bless you all, mga kapatid at mga kapwa Igniters. By the way, mga limang tanong dito na gusto nating sagutin na sa tingin ko po ay makakatulong din sa atin gusto kong ibahagi ito sa inyo, no? Ang unang tanong, bakit Church of Christ 33 AD perspective ang pamagat? Bakit eksaktong taong 33 AD? Ito po ang sagot. Noong 33 AD, particular sa araw ng Pentecostes sa Jerusalem, opisyal na naitatag ang iglesia matapos ibuhos ang Espiritu Santo at mangaral si Apostol Pedro sa Acts chapter 2. Ito ang taon kung kailan ang iglesia ay binili ng dugo ni Kristo. Ang pagtingin sa perspektibong ito ay pagbabalik sa orihinal na aral, kultura at pamumuhay ng mga unang Kristiyano bago pa ito nahaluan ng mga tradisyon ng tao. Pangalawang tanong, paano magiging mapalad or blessed ang isang taong mahirap o poor in spirit? Hindi ba ang ibig sabihin ng pinagpala ay mayaman at walang problema? Sagot, sa mundo, ang ibig sabihin ng pinagpala ay mayaman o makapangyarihan. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang tunay na pagpapala ay nagsisimula sa pagpakumbaba. Ang pag-amin na ikaw ay spiritually bankrupt o walang-wala sa harap ng Diyos sa Acts chapter 2 verse 37, kapag inamin mong kailangan mo ang Diyos, doon pa lang bubukas ang langit, ang kanyang walang hanggang kayamanan para sa iyo. Ang kayamanan sa lupa ay nawawala, ngunit ang kaharian ng langit ay walang katapusan. Pangatlong tanong, sabi sa sermon, ang meekness ay power under control. Paano natin ito isa sa buhay ngayon kapag tayo ay inaapi o tinatapakan ng ibang tao? Sagot, ang pagiging maamo o meek pros ay hindi pagiging bahag ang buntot o sunod-sunuran. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas na gumanti, ngunit pinipiling magpasakop sa kontrol ng Diyos. Gaya ng una iglesia sa Acts chapter 8 verse 32, tinularan nila si Jesus na hindi gumanti ng dahas. Kapag tayo ay inaapi, ang tugon natin ay hindi labanan ang galit ng kapwa ni sa panggalit, kundi ipaubaya sa Diyos ang hustisya habang tayo ay nananatiling matatag sa katuweran. Pang-apat na tanong, lahat ba ng Kristiyano ay kailangang makaranas ng pag-uusig o persecution? Paano kung tahimik naman ang buhay ko ngayon? Sagot, sinasabi sa Biblia na ang lahat ng gustong mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ngayon, ang pag-uusig ay hindi laging madugo. Maaari itong dumarating sa anyo ng panunukso, paninira o pagkagisa sa trabaho o pamilya dahil sa iyong paninindigan. Kung tahimik ang iyong buhay, magpasalamat sa Diyos. Ngunit suriin din natin, baka naman kaya hindi tayo inuusig ng mundo ay dahil nakikiayo na tayo sa takbo nito. Ang pag-uusig ay silyo ng ating pagiging mamamayan ng langit. Acts chapter 5 verse 20:41. Panglima, tanong, ano ang tamang paraan upang tumugon sa imbitasyon ng Ebanghelyo base sa perspective ng 33 AD? Sagot, kung babalikan natin ang unang araw ng iglesia noong 33 AD sa Acts chapter 2 verse 38 na magtanong ang mga tao kung ano ang kanilang gagawin, malinaw ang sagot ni Apostol Pablo, magsisi o repent at magpabautismo, be baptized ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong sagot ni Pedro? Repent and be baptized for the remission of sins. It's on every one of you. Huh? For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ito ang original na blueprint ng pagsunod sa ipinangaral sa Jerusalem. God bless you all. Thank you.
1: Oh, thank you so much, Brother John, for that napakagandang pagpaliwanag, bro, no? So, about the Beatitude, no? The Sermon of the Mount. So, salamat ha, kapatid John, sa napakagandang lesson, no? So, before that, bro, Brother Rimhart sending you, Brother, amen, Brother John, no? Brother Rimhart from Naga, Cebu.
0: Uy, nakinig pala ang paborito kong anak.
1: Yeah. Mayong hapon kanimo dewa, Brother Rimhart, so... That's our good friend Brother John, no? Nandito na po siya sa ating programa sa Ignite Radio, no? As part of Ignite Philippines. So by the way, you can catch also Brother John, no? Tuwing Martes matag alas 2 ng hapon, no? So dito po sa kanyang oras, no? Sa slot time. So napakagandang aral ang ating nakukuha or ating na take up, no? Na sana yung lesson na yun ay hindi maging isang ano ba yun, kawang, no? Yung kawang, yung vain, no? So I hope that lesson will be convicted or grounded into our life, no? As we head up our call to the Lord. So thank you, Brother John, and God bless. So Igniters, that's our good friend Brother John from Compostela, Cebu. So Brother Kirk is hearted for that, and Sister TL also is hearted for that wonderful lesson. So, thank you for that. And oras po sa ating studio, alas 3 sa city po ng hapon. So, pupunta po, dumako po tayo sa sunod na round sa ating programa, no? Dito po sa ating Ignite Philippine program. So, programang susunod, mga kaibigan, huwag po kong alis dahil ang thirsty soul ng ating kapatid Brother Lucas susunod na po pagkatapos ng isang patalastas.
2: Hi, my name is Angel Thunder, the host of The Final Take, wanting to invite you to come to the Surrey Church of Christ located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
3: From our Ignite Cebu studios in the Philippines, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, so ito pa rin ang iyong lingkod, kapatid Brother Lizar, nagsasabing welcome po sa ating susunod na programa. So, ang sunod na programa ay galing po ito sa Sunrise, no? So, ating kapatid Brother Lucas, no? From Kidapawan, yes, Kidapawan, Kabakan, North Cotabato. So, magandang hapon po, Brother Lucas. Welcome po. Go ahead, bro.
4: 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, it says,
1: okay, all so now we igniters our good friend, Brother Locus.
4: God is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, truly equipped for every good work. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuro ang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 verse 4 it says, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope. Good day everyone, I am Rene Boy Locas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao, over in the Philippines. Isa pong mapagpalang araw, walang mga oras dyan sa inyo mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kumusta ko ang bawat isa sa atin na mga minamahal na anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Sana po nasa maayos pa tayo ng kalagayan o sitwasyon, safety, ano man po ang ating pong dinaranas. At hindi po tayo nawawala ng pag-asa, lalo na po sa mga nararanasan po natin na sarit-saring problema sa ating buhay. Mga pagsubok na minsan inaakala po natin na hindi po natin malampasan. But sounds good, and our Lord Jesus Christ is come here in the on the earth and to help us, mga kapatid. Because of the love of God for us, He sent His only begotten Son in order to save us, brothers and sisters in Christ, to those who are saved, at to those who are believe in Him. So for this moment, brothers and sisters in Christ, allowed me na pangunahan ko po kayo dito po sa ating programa na The Thirsty Soul. And I am your host for this program dito po sa Ignite Radio, na kung saan ating pong layunin sa programang ito ay ating pong palakasin ang bawat isa in spiritual matters, mga kapatid. And to boast our faith to God, and to feed our spiritual body, no? Dahil according to the prophecy of the book of Amos chapter 8 verse 11, na there's a famine na darating po sa atin, hindi po sa pagkain ni sa inumin, kundi sa salita ng Diyos. And even our Lord Jesus Christ said in the book of Matthew chapter 4 and verse 4, and He said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Ang tao po ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Diyos. So for this moment, brothers and sisters in Christ, just prepare our hearts and minds to listen to the Word of God and to study His Word. And before that, I just want to remind each and everyone, if you have a Bible there or any Bible applications, please open it and read it with me so that no one can say there's a bias or prejudice while we are studying the Word of God. And also, we use two kinds of translation, which is Tagalog and English, so that each one of us must understand better. So for this moment, brothers and sisters in Christ, before we start our program, let us pray for the opening prayer. Our most gracious and loving Father, full of grace, full of mercy, full of love, full of blessings and joy, Father, for this moment we worship you in spirit and in truth. We glorify your holy name, Father. We praise your great name. At this moment we worship you in spirit and in truth, Father. We as your children, we are here again to study your word. We hope and pray, Lord God, but before we learn something about you, we ask your presence to be with us, and may you continue guide us, help us, Lord God, especially in the knowledge matters, Lord God. We ask you that you give us the knowledge and wisdom from heaven, Father, so that we can understand what the scripture it says, and please open our hearts and minds also, Father, to read it, to learn a lot of things when it comes to the scriptures, especially to the works of our Lord Jesus Christ, Father. And please, Father, bless us from the youngest to the eldest, to all the listeners for this program, Father. May may your will not happen, Lord God, in ours. We ask you, Lord, also a favor that you continue forgive us, to cleanse us for all our trespasses that committed against you. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. So for this moment, brothers and sisters in Christ, let's continue our series in the book of 1 Corinthians. Nasa chapter 12 na po tayo. Actually, the book of 1 Corinthians talks about the correcting corruption. So now, tingnan po natin dito, mga kapatid, kung ano po ating manakukuha sa lessons na ito. And now, we are here in chapter 12, verse 12 down to 31, mga kapatid. And the book of 1 Corinthians. So, before that, allowed me to read the following verses in English and Tagalog translation. It says, "For us, the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. If that the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nice. Much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ, and members in particular. And God hath set come in the church first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But covet earnestly the best gift, and yet she assure, and I unto you a more excellent way. Sa Tagalog, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ang katawan ay isa at mayroong maraming bahagi, at lahat ng bahagi ay nasa iisang katawan, at kay Kristo ito. Sapagkat nabautismuan tayo sa isang espiritu, sa iisang katawan, maging mga Hudyo o mga Grego man, maging nakagapos o malaya, at pinainom ang lahat sa iisang espiritu. Sapagkat hindi iisang bahagi ang katawan, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, yamang hindi naman ako kamay, hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? At kung sabihin ng tainga, yamang hindi naman ako mata, hindi na ako bahagi ng katawan? Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pakiramdam ng pandinig? Kung ang buong katawan ay tainga, nasaan ang pakiramdam ng pangamoy? Ngunit isinaayos ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan sa kanyang pagkahugis nito. At kung silang lahat ay pawang iisang bahagi, nasaan na ang katawan? Kaya ngayon, sila ay maraming mga bahagi, ngunit iisang katawan. Hindi sasabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni sasabihin ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ngunit ang mga bahagi ng katawan na parang hindi masyadong marangal ay mahalaga. At ang mga bahagi ng katawan na iniisip nating hindi masyadong marangal ay binibigyan natin ng mas malaking karangalan, at ang ating mga bahagi na inakala nating hindi maganda ay mayroong higit na karangalan. Ngayon, ang ating mga magandang bahagi ay hindi kailangang ituring ng may karangalan, sapagkat mayroon na silang halaga. Ngunit, pinagsama-sama ng Diyos ang lahat ng bahagi, at binigyan niya ng higit na karangalan ang mga nagkukulang nito. Ginawa niya ito upang walang maging pagkabahabahagi sa loob ng katawan,
5: ngunit upang pangalagaan ng mga bahagi ang bawat isa na may parehong pagmamahal. At kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang lahat ng bahagi ay sama-samang magdurusa. O kung ang isa namang bahagi ay naparangalan, ang lahat ng bahagi ay sama-samang magsasaya. Ngayon, kayo ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. At hinirang ng Diyos sa iglesia. Una ay ang mga apostol, pangalawa ay mga propeta, pangatlo ay mga guro, ang mga gumagawa ng mga makapangyarihang gawa, mga kaloob ng nagpapagaling, mga nagbibigay ng tulong, mga gumagawa sa gawain ng pamamahala, at ang mga may iba't ibang uri ng wika. Tayong lahat ba ay mga apostol? Tayong lahat ba ay mga propeta? Tayong lahat ba ay mga guro? Tayong lahat ba ay gumagawa ng mga makapangyarihang gawa? May mga kaloob ba tayong lahat ng nagpapagaling? Nagsasalita ba tayong lahat sa iba't ibang wika? Nagpapaliwanag ba tayong lahat ng mga iba't ibang wika? Masigasig ninyong hanapin ang mas higit ng mga kaloob at ipapakita ako sa inyo ang napakahusay na paraan.
4: Basbasan po nawa ng Diyos ang ating mga talatang binasa sa mga oras pong ito, mga kapatid. Sa Book of 1 Corinthians chapter 12, verse 12 down to 31. Actually, our mana for this moment is entitled One Body. No? Isang katawan, mga kapatid. Now, the question is, how are the Christians to function together? There is a great challenge that must be considered when we think about the local church. Now, think about all of us. We are different ages. We are from different cultures. We are different races. We come from different states or countryside. And even different languages or dialects, mga kapatid. Many countries are represented in this topic. No? We come from different upbringings. Some come from a Christian background and some do not. Some know the Bible well. Perhaps from their youth, while others are just starting to use a Bible. Now, how are the Christians to come together and function together? Now, this is the part of the idea that Apostle Paul is addressing in 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 31. Apostle Paul has a bunch of a Christian in Corinth who come from all these different backgrounds, nationalities, and upbringings. Not only this, they had one more thing that added to their distinctions. Some had spiritual gifts and some did not. Those who had spiritual gifts had different ones. Some could speak in tongues. Some had prophecy. Some had gifts of healing. Some had knowledge. There are all of these different gifts, and they are to come together with their different backgrounds into this one place and represent Christ
5: as His people. Now, how are Christians to function together? Now, let's notice what Apostle Paul says

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Netters, so our local time here is 4:06 in the afternoon here in our Philippine studio, and welcoming Netters to our next edition of the program Be Devoted with Brother Eugenio Igneter. So shout out to all brethren there in Isabela, Philippines, and our good friend Brother Kirk, Brother John is with us here listening, Sister TL. And to those around us here on Ignite Radio, good morning, good afternoon, and good evening to you, to all. So great to have you all here with us. So welcome, Igniters. Be devoted with none other, our good friend, Brother Eugenio Igniter from Isabela. Go ahead, bro.
2: Isa pong mapagpalang oras sa ating lahat. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan, ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito, ang lalaking ipinanganak na bulag, the man born blind, John chapter 9 verse 1 to 41, ang lalaking ipinanganak na bulag. Ang kapakanan ng Diyos ay higit sa kasalanan ng tao. Ang kapakanan at kwalhatian ng Diyos ay higit sa kasalanan ng tao. Kaya sa halip na maghanap ng masisisi sa kapighatian, dapat nating hanapin kung paano maipapakita ang gawa ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya at matapang na patotoo. Kapag nahaharap ka sa paghihirap o kahinaan na hindi mo maipaliwanag, hinahanap mo ba kung sino ang may kasalanan o ang hinahanap mo kung paano ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay? Habang ating susuriin ang John chapter 9 verse 1 hanggang 41, susundan natin ang apat na yugto sa buhay ng ipinanganak na bulag. Ang katanungan ng tao tungkol sa kasalanan, ang kapangyarihan ng Diyos na higit sa kasalanan, ang katapangan ng kanyang patotoo sa kabila ng pag-uusig, at ang kaliwanagan ng tunay na espiritual sa paningin. Batay po sa John chapter 9, nakita ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Ang unang tanong ng mga alagad ay hindi paano natin siya matutulungan, kundi sino ang nagkasala? Isang tanong na sumasalamin sa karaniwang paniniwala noong panahon iyon, na ang bawat karamdaman o kapansanan ay direktang parusa sa kasalanan. Ngunit sinagot ito ni Jesus sa paraang lumalampas sa kanilang inaasahan. Hindi ito tungkol sa kasalanan, kundi tungkol sa kwalhatian ng Diyos na mahayag. Sa ating buhay, madalas tayong tumitingin sa paghihirap, sa atin man o sa iba, bilang parusa lamang. Ngunit ang kwento ng lalaking ipinanganak na bulag ay nagpapaalala sa atin ang kapakanan ng Diyos ay higit sa kasalanan ng tao. Kaya sa bawat pagsubok, dapat nating hanapin ang gawa ng Diyos, hindi lamang ang pagsisisi sa kasalanan. Una nating pag-aralan ang katanungan tungkol sa kasalanan. The question concerning sin, John chapter 9 verse 1 hanggang 5. Nang makita ng mga alagad ang lalaking bulag mula pa sa kapakanakan, agad silang nagtanong, "Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipinanganak na bulag?" John chapter 9 verse 2. Ang tanong na ito ay ipinalapalagay na ang bulag na kalagayan ay tiyak na bunga ng kasalanan. Maging sa kanya man mismo o sa kanyang mga magulang, sumagot si Jesus, "Hindi, dahil nagkasala ang taong ito, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos." John chapter 9 verse 3. Idinugtong niya na kailangan gawin ang mga gawa ng nagsugo sa kanya, samantalang araw pa. John chapter 9 verse 4. At ipinahayag niyang siya ang ilaw ng sanglibutan. John chapter 9 verse 5. Hindi tinatangi ni Jesus na may kaugnayan ang kasalanan at pagdurusa sa mundong ito. Sa pangkalahatan, Roma chapter 5 verse 12. Ngunit itinuwid niya ang maling akalang bawat partikular na paghihirap ay direktang bunga ng partikular na kasalanan ng taong nagdurusa. Sa halip, may mas malaking layunin ang Diyos, ang paghahayag ng kanyang gawa. Karaniwang paniwala noong panahon ng mga Hudyo na ang sakit at kapansanan ay direktang bunga ng kasalanan. Maaring sariling kasalanan kahit sa sinapupunan pa ayon sa ilang rabinikong turo o kasalanan ng mga magulang batay sa maling pagkaunawa sa Exodo 20 verse 5. Ang gayong pananaw ng pagdurusa ay makikita rin sa mga kaibigan ni Job na nagpalagay na ang kanyang paghihirap ay bunga ng lihim na kasalanan. Job chapter 4 verse 7 hanggang 8. Sinasalungat ito ni Jesus tulad ng ginawa niya rin sa Lucas 13 verse 1 hanggang 5, kung saan itinuwid niya ang paniniwala ang trahedya ay palaging direktang parusa. Ang salitang hamartano, magkasala, sa talatang 2 ay ang karaniwang termino para sa paglabag ng kalooban ng Diyos. Ang panerto o panerrote sa talata 3 ay nangahulugang gawing kitang kita o ilantad sa liwanag. Ito ang layunin ng Diyos, hindi ang parusahan, kundi ang ihayag ang kanyang gawa, ang erga tau, nos ibig sabihin sa Grego, erga tau teo, no, ang gawa ng Diyos ay tumutukoy sa mga gawang nagpapakita ng kapangyarihan at katangian ng Diyos. Dito sa Hob 42 verse 7 to 8, nagalit ang Diyos sa mga kaibigan ni Hob na maling nag-akala na ang paghihirap niya ay bunga ng kasalanan. Maging mga sa Lucas 13 verse 1 to 5, itinuwid ni Jesus ang paniniwalang ang trahedya ay laging tanda ng higit na kasalanan. Ganon din sa John chapter 11 verse 4, ang sakit ni Lazaro ay hindi sa ikakamatay, kundi sa ikalwalwahati ng Diyos. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 9, ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang lakas niya ay nagiging sakdal sa kahinaan. Maging man sa Roma 9:22 verse 23, ang Diyos ay maaring gumamit ng kalagayan ng tao upang ipakilala ang kanyang kwalhatian. Kapag nakikita natin ang taong may kapansanan, may sakit, o dumaraan sa matinding pagsubok, ang unang tanong nating dapat itanong ay hindi sino ang may kasalanan dito, kundi paano maihayag ang gawa ng Diyos sa sitwasyong ito. Ito ay nangahulugang ng pagpapakita ng awa sa halip na paghusga at paghahanap ng pagkakataon upang tumulong at magpatotoo sa halip na sumisi. Halimbawa mga kapatid, isang may sariling o sirang salamin, stained glass window sa ating simbahan o sa iglesia ay may mga bitak at kulay na nagkakahalo. Sa unang tingin ay maaring mukhang sira o kulang. Ngunit kapag sinikatan ng liwanag ng araw, ang mismong mga bitak at hugis na iyon ang lumilikha ng magandang larawan sa loob ng simbahan. Gayon din ang mga kahinaan at pagsubok na hindi nating lubos na maunawaan at maaring gamitin ng Diyos upang lumikha ng isang bagay na kamangha-mangha para sa kanyang kalwahatian. Sunod na pag-aaralan natin ang kapangyarihan ng Diyos na higit sa kasalanan. God's power that is greater than sin. John chapter 9 verse 6 hanggang 12. Pagkatapos sabihin siya ang ilaw ng sanlibutan, gumawa si Jesus ng putik gamit ang kanyang laway. Ipinahid ito sa mga mata ng lalaki at inutusan siyang maghugas sa tipunan ng selo. John chapter 9 verse 6 to 7. Sumunod ang lalaki at siya'y umalis at naghugas at siya'y nakakita. John chapter 9 verse 7. Ang kahangahangang himalang ito ay agad na nakagulat sa kanyang mga kapitbahay at nakilala. Kaya't nagtaka sila kung siya nga bang ang dating pulubi na bulag. John chapter 9 verse 8 to 9. Ipinaliwanag ni John na ang selo ay nangahulugang sinugo sa John chapter 9 verse 7. Isang detalye na hindi aksidente kundi sadyang binanggit upang ipakita na si Jesus mismo ang tunay na sinugo ng Diyos na siyang pinagmumulan ng kaligtasan at kaliwanagan. Ngayon, tingnan natin ang cultural na background. Ang paggamit ng laway at putik bilang pangpapagaling ay pamilyar sa sinaunang lunas. Noong panahon na iyon, ngunit ang paggawa nito sa araw ng Sabat ang naging dahilan ng kontrobersyal sa mga sumusunod na talata dahil pinagbabawal ng mga tradisyon ng mga Parisiyo ang paggawa ng putik, isang uri ng trabaho. Sa Sabat, ang tipunan ng Selo ay isang tunay na lugar sa Jerusalem, pinagmumulan ng tubig na ginagamit sa mga seremonya sa templo, lalo na sa kapistahan ng mga tabernakulo. Bagay na nagbibigay diin sa simbolismong tubig na nagbibigay buhay at liwanag. Kaya ang salitang pelon sa Grego sa talatang 6 ay maaring may kaugnayan sa larawan ng Genesis chapter 2 verse 7 kung saan hinugis ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Isang banggit sa pagkamalikha ni Jesus bilang manlikha na muling humuhubog. Ang salitang ipichirisin, ipinahid o pinahiran ay nagpapaiwatig ng maingat na paglalapat. Ang Siloam, ayon sa paliwanag mismo ni Juan, ay nangangahulugang epistalminos o sinugo ayon sa verse 7. No? Sa Marcos chapter 8 verse 23, gumamit din si Jesus ng laway upang pagalingin ang isang bulag sa Bethsaida. Isaiah 35 verse 5, kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag bilang tanda ng pagdating ng Mesiya. Maging man sa Genesis 2:7, hinubog ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Maging man sa Ikalawang Hari 5 verse 10 to 14, si Naaman ay pinagaling matapos sumunod at magugas sa ilog Jordan. Maging man sa John chapter 4 verse 14, ang tubig na ibinibigay ni Kristo ay bukal ng tubig na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, tingnan natin, ang lalaki ay hindi agad nakakita habang nasa harap ni Jesus. Kinakailangan muna niyang sumunod at maglakad patungo sa Selo upang maghugas. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay pinapakita sa pamagitan ng pagsunod, kahit hindi pa lubos na nauunawaan. Ang buong larawan, kapag inaatasan tayo ng salita ng Diyos, dapat nating sundin ito ng may pananampalataya. Alam na ang kapangyarihan ng Diyos ang gagawa, hindi ang ating sariling kakayahan. Tulad ni Naaman na kailangan maligo ng 7 ulit sa ilog Jordan bago siya gumaling sa ketong. Kahit mukhang simple at kakaibang utos, ang lalaking bulag ay kailangang lumakad papuntang Selo, malayo pa mula sa kinaroroonan niya bago siya nakakita ang kanyang pagsunod. Kahit hindi pa siya lubos na naunawaan, ang naging daan ng kanyang paggaling, ang katapatan ng patotoo sa kabila ng pag-uusig, the courage of testimony amidst persecution, John chapter 9 verse 13 to 34. Tingnan natin, dinala ng mga tao ang dating bulag sa mga Parisiyo na agad nagtalo-talo dahil ginawa ang himala sa araw ng Sabat. John chapter 9, 13 to 16. Sa bawat pagtatanong, lumalago ang pananampalataya at katapangan ng lalaki sa kanyang patotoo. Unang tinawag niya si Jesus na ang taong tinatawag na Jesus, verse 11, pagkatapos ay isang propeta, verse 17. At sa uli ay pinapayag niyang si Jesus ay mula sa Diyos, verse 33. Nang muling tanungin siya kung ano ang nangyari, matapang niyang sinabi, isang bagay ang nalalaman ko, na bagamat ako'y naging bulag, ngayon ay nakakita ako. John chapter 9, verse 25. Dahil sa kanyang matapang na patotoo, siya ay itinaboy sa labas ng sinagoga. John chapter 9, verse 34. At ang kanyang mga magulang ay natakot sa tumistigo dahil sa parehong panganib. John chapter 9, verse 22 to 23. Sa kabila nito, hindi umatras ang lalaki sa kanyang patotoo. Sa halip, mas lalo pa niyang ipinapahayag ang katotohanan. Ngayon, tingnan natin yung cultural na background nito. Ang pagiging pagkakatiwalag mula sa sinagoga ay isang matinding kaparusahang panglipunan at pangrelihiyon sa panahon iyon. Nangahulugan, ito ng pagkakahiwalay mula sa komunidad, pamilya at kabuhayan. Ang takot ng mga magulang ng lalaki, John chapter 9 verse 22, ay sumasalamin sa lumalaking tensyon sa pagitan ng mga unang Kristiyano at pamumunong Hudyo sa panahong isinulat ang Ebanghelyo ni Juan. Ang katapangan ng lalaking dating bulag na walang katayuan o kapangyarihan sa lipunan ay kabaliktaran ng takot ng kanyang mga magulang at ng maraming pinuno na nagsisipaniwala sa kanya. Gayunmay, dahil sa mga Parisiyo ay hindi nila ipinahayag. John chapter 12 verse 42. Kaya ang sa talata 22 ay isang bihirang salita na tumutukoy sa formal na pagkakatiwalag mula sa sinagoga. Ang pariralang ego oida, no, nalalaman ko, yung term na nalalaman ko, na sa Grego, ego oida. Sa talatang 25 ay nagpapahayag ng personal at hindi matitinag na katiyakan. Hindi niya kailangang maunawaan ang lahat ng teolohiya upang makapagpatotoo sa kanyang sariling karanasan. Ang typlos o bulag sa Grego ay paulit-ulit na ginamit sa buong kabanata bilang literal at makasagisag na larawan. Ngayon, mga kapatid, batay sa Mateo 10:32 to 23, ang sinumang kilala kay Kristo sa harap ng tao, kilalanin din niya sa harap ng Ama. Mga Gawa 4:19 to 20, kami hindi mangyayaring hindi magsalita ng mga bagay na aming nangagkita at narinig. Mga Gawa chapter 5 verse 29. Ganito ang pagkasulat, dapat nagmasusurin sa Diyos kaysa sa mga tao. Maging man sa unang Pedro 3:15, laging maging handa sa pagsasagot sa bawat humihingi ng katwiran tungkol sa pag-asa sa atin. Maging man sa Marcos chapter 8 verse 38. Ang sinumang mahiya kay Kristo ay ikakahiya rin niya. Ito po yung damdamin ng isang bulag. Kaya buo ang kanyang patutuo na si Kristo ang nagpagaling sa kanya. Katulad ng lalaking pinagaling, tayo rin ay maaring harapin ng pagsubok, pang-iinsulto o kahit pangkakatiwalag dahil sa ating patutuo tungkol kay

0: maraming mananampalataya sa iba't ibang bansa ngayon ang nawalan ng pamilya, trabaho o kaibigan dahil sa kanilang patotoo tungkol kay Kristo. Katulad ng lalaking dating bulag na itinaboy sa sinagoga. Subalit sa kabila ng lahat ng kanilang nawala, ang kanilang tugon ay katulad din. Hindi nila kayang itago ang totoong nangyari sa kanilang buhay. Ang kanilang pagbabago ang naging pinakamalakas na patunay na gawa ng Diyos. Sunod na pag-aaralan natin, pang-apat, ang kaliwanagan ng tunay na espiritual na paningin. The illumination of true spiritual sight. John chapter 9, verse 35 to 41. Nang mabalitaan ni Jesus na itinaboy ang lalaki, hinanap niya ito at nagtanong, sumasampalataya ka ba baga sa anak ng Diyos? John chapter 9, verse 35. Nang malaman ng lalaki kung sino si Jesus, sumagot siya, Panginoon, sumasampalataya ako. At siya'y sumamba sa kanya. Verse 38. Pagkatapos, ipinahayag ni Jesus ang layunin ng kanyang pagparito. Sa paghatol ay paparito ako sa sanglibutang ito upang ang mga hindi nakakita ay magkakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. John chapter 9 verse 39. Nang tanungin siya ng mga Parisiyo kung sila rin ba ay bulag, sumagot si Jesus, kung kayo'y mga bulag ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Ngunit ngayon, sinasabi niyo, kami nakakakita, nanatili ang inyong kasalanan. John chapter 9 verse 41. Ang seksyong ito ang tumatapos sa buong kasalaysay sa pamagitan ng dakilang eronia ng Ebanghelyo ni Juan. Ang literal na bulag ay nakakita kapwa sa mata at sa espiritu. Samantalang ang mga taong akala nila'y nakakakita sila, ang mga Parisiyo ay lubusang bulag sa espiritual na katotohanan. Ngayon, tingnan natin yung cultural na background. Ang tema ng liwanag at kadiliman ng paningin at pagkabulag ay sentro sa buong Ebanghelyo ni Juan. John chapter 1 verse 4 to 5. Chapter 3 verse 19 to 21. Ang mga Parisiyo bilang mga guro ng kautusan na inaakalang may lubos na pangunawa sa espiritual na mga bagay, ang pinakamalaking halimbawa ng espiritual sa pagmamataas na siyang humahadlang sa tunay na pananampalataya. Ang kanilang pagtangi na kilalanin ang kanilang sariling pagkabulag ang naging dahilan kung bakit nananatili ang kanilang kasalanan. Hindi dahil kulang sila sa kaalaman, kundi dahil pinagmamalaki nila ang huwad na kaalamang iyon. Sa salitang Grego, ang salitang proxeneo o sumamba sa talatang 38 ay tumutukoy sa patirapa at pagsamba na dating nakalaan lamang sa Diyos. Isang malinaw na pagkakilala ng lalaki sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang krima, no, sa Grego, paghatol. Sa talatang 38 ay tumutukoy sa proseso ng paghihiwalay sa pagitan ng katotohanan at kamalian na dulot ng pagdating ni Kristo bilang liwanag. Ang hamartia sa Grego sa talatang 41 ay muling ginamit ngayon ay tumutukoy hindi sa dahilan ng pagkabulag kundi sa bulag o bunga ng kapalaluan ng mga parsiyo. Sa ibang talata, Isaiah 6 verse 9 to 10, nakakita ngunit hindi nakakaunawa tanda ng katigasan ng puso. Maging man sa ikalawang Korinto, chapter 4 verse 4, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-isip ng mga hindi nagsisimpalataya. Maging man sa dyan, chapter 1 verse 9 to 11, ang tunay na ilaw na dumating sa sanglibutan ngunit hindi tinanggap ng marami. Maging man sa Lucas 4:19 o 4:18, ang misyon ni Kristo na ibalik ang paningin sa mga bulag. Maging man sa Ephesians chapter 5 verse 8, kayo yung mga noong una ay kadiliman, natupwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, practical na application sa atin. Ang panganib ng spiritual ng pagmamataas ay nanatili hanggang ngayon. Kapag akala natin tayo'y nakakakita na o ang may sapat ng kaalaman, madalas nagsasara na tayo sa karagdagang liwanag na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hamunin ang mga tagapagkinig na maging mapagkumbaba at handang aminin ang sariling pangangailangan ng espiritual na paningin sa halip na ipagmalaki ang sariling pangunawa. Ang tunay na paningin ay nagtatapos sa pagsamba kay Kristo tulad ng ginawa ng lalaking pinagaling. Halimbawa mga kapatid, may taong tumatanggi na magsuot ng salamin kahit malabo na ang kanyang paningin. Dahil sa kanyang pananaw ay maayos naman ang tanaw ko. Sa gayong pagmamatigas, siya ay ang mas malaking panganib na daan kaysa sa taong tapat na aminado na kailangan niya ang tulong upang makakita ng malinaw. Ganito rin ang mga parisiyo. Ang kanilang pag-akala na sila'y nakakita, ang siya'y mismong naging hadlang upang makita nila ang tunay na liwanag na nakatayo sa kanilang harapan. Ngayon mga kapatid, ang kwento ng lalaking ipinanganak na bulag ay nagsisimula sa maling tanong ng mga tao tungkol sa kasalanan. Ngunit itinuwid ito ni Jesus sa pamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na higit sa kasalanan. Sa kabila ng matinding pag-uusig, ipinamalas ng lalaki ang katapangan ng kanyang patotoo hanggang sa dumating na siya sa kaliwanagan ng tunay na espiritual ng paningin sa pamagitan ng pananampalataya at pagsamba kay Kristo. Sa bawat yugto, isa ang katotohanan ng naghahari, ang kapakanan at kwalhatian ng Diyos ay higit sa kasalanan ng tao. Hamon po sa atin mga kapatid, huwag nating hayaan ang tanong na sino ang may kasalanan ang manaig sa ating pagtingin sa paghihirap ng iba o ng ating sarili. Sa halip, hanapin natin kung paano maipapakita ng Diyos ang kanyang gawa sa bawat sitwasyon. At kapag nakita natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay, tularan natin ang katapangan ng lalaking dating bulag. Hindi natin dapat ikahiya ang pagpapatotoo kahit anuman ang halaga nito. Higit sa lahat, iwasan natin ang espiritual na mapagmataas ng mga Parsiyo at maging mapagkumbabang aminin ang ating pangangailangan sa liwanag. Ngayon mga kapatid, kung ikaw sa ngayon ay espiritual na bulag, hindi mo makikilala si Kristo bilang anak ng Diyos. Inayayahan ka naming maniwala sa Kanya, magsisi sa iyong mga kasalanan, ipahayag ang iyong pananampalataya at magpabautismo para sa kapatawaran ng mga kasalanan upang ikaw ay dalhin mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilas-gilas na kaliwanagan. At kung ikaw ay mananampalataya na ngunit natatakot magpatotoo dahil sa maaring kapalit nito, hinihikayat ka naming tularan ang lalaking dating bulag, tumindig at sabihing may katapangan. Ako'y magiging bulag. Ngayon ay nakikita ako. Ngayon mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating pinag-aralan. Kung nagustuhan po natin ang mensahe ng Panginoon sa mga oras na ito, hiling ko po o maaari po kayong mag-like and share sa ating mga pinag-aralan sa mga oras na ito. Muli mga kapatid, hiling ko po na tayo po'y magsiyuko at pumikit at manalangin. Mahal naming Ama sa langit, salamat po sa iyong dakilang kapangyarihan na higit sa lahat ng kasalanan at kahinaan ng tao. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong ang aming unang tanong sa paghihirap ng iba ay sino ang may kasalanan, sa halip na paano magagamit ng Diyos ang sitwasyong ito para sa Kanyang kwalhatian. Turuan mo po kaming maging mapakumbaba tulad ng lalaking pinagaling, handang sumunod kahit hindi lubos na naunawaan at matapang na magpatotoo kahit anuman ang kapalit. Iligtas mo po kami sa espiritual na kapalaluan ng mga nag-aakalang sila'y nakakakita na, at bigyan mo po kami ng tunay na paningin upang lagi kaming makita at sumamba bilang Panginoon. Pagkalooban mo rin kami ng liwanag na ito. Sa sinumang nakikinig ngayon na hindi pa nakakakilala sa iyo, sa pangalan ni Hesus Kristo, ang ilaw ng sanlibutan, patawad po sa amin nagawang kasalanan. Amen.
1: Hi, my name is Ron Beckett. I'm one of the elders here, wanting to invite you to come to Surrey Church of Christ, located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
2: Alright, Igniters, we heard our good friend, Brother Eugene Igniters from Isabela City, from the program Be Devoted. Yes, Igniters, Be Devoted. So, wow, wonderful segment it is, Brother Eugene, Be Devoted. I hope we are also like this segment, Igniters, being devoted, being devoted to the Lord. Yes, Igniters. And this is what we need, Igniters, in our spiritual walk, being devoted to God. So, amen to that. Wonderful, wonderful study, Brother Eugene. So, we're looking forward that Brother Eugene, next week, God willing, catch Brother Eugene Igniters, the program, Be Devoted. Yes, and wonderful. That give us ignite our soul to the very words of God. So this is what our mission, Igniters, today, because we want you to be part of this family, Igniters, the family of faith. Yes. So, amen to that. So, thank you, Beth Igniters, that lesson. No, thank you, Beth, the salvation for you. That God has done His part, Igniters. No, He sent His Son Jesus. No, on the cross, Igniters, we experience. When we look at that, that Jesus, no, on the cross, on the Calvary, Igniters. He is shedding His blood for us, even in loss, in death. So in loss in His life. So think about that, Igniters. No, think about what Jesus did, Igniters, on the cross. So what is our response? When we convict that, Igniters, when we have convicted to the Lord's dead, Igniters, on the cross, yeah? I know, I'm sure that you are going to make your actions, make your calling, so. Think about the Igniters, that God has done His part. So what is your response for your in order for you to become saved? Follow the five steps of salvation, Igniters. You hear the word of God today. Believe, repent, confess, and be baptized for the remission of your sin. When you get that, Igniters, live faithfully. No, live faithfully until that, and you will receive the crown of life. No, as the promise of the book of Revelation. No? Revelation, I think that's chapter 10. No? So, be faithful. No? Be faithful servant of the Lord. So, time check now is 4:49. In the afternoon, so let's go on, Igniters, to our program. Okay, well, we have 10 minutes as we go ahead with Brother Rimhart. Yes, in his program, the inheritance. Yes, Igniters, so the inheritance coming up next in about 10 minutes from now, Igniters. One, two quick song, Igniters, and this is the song. Okay, song. This song, Igniters, be exalted, oh God. So this your brother Lizar is reporting live here from our Ignite the Philippines studio. I'll be right back right after 10 minutes.

0: Alrighty there, so welcome to the program Igniters. In this hour, we have Brother Edgar from the program The Bread of Life. Yes, The Bread of Life with Brother Edgar Igniters. So, okay, oras po sa ating studio, alas 5 po ng gabi. So, sorry po, medyo nag-birya tayo ng kaunti, no? So, okay. Alright, so now, Igniters, welcome to the next edition of The Bread of Life with Brother Edgar Igniters. So, shout out to you, Brother Edgar. Good evening to you. Brother Edgar, go ahead.
1: Magandang gabi
0: Alright,
1: sa atin
0: so now,
1: lahat, mga
0: from
1: kapatid,
0: here,
1: sa
0: Igniters, our good
1: Panginoon,
0: friend, Brother
1: lalo
0: Edgar.
1: sa mga regular po natin, tagapagsubaybay, tagapakinig ng Night Radio. Salamat muli, kapatid na Eliasar, at salamat din kay kapatid na Kirk Pancake. At salamat sa inyong patuloy na pag-pray para po sa atin at sa lahat na yung paglaganap ng salita ng Panginoon. At bago po magpatuloy, ay gusto ko lang pong sabihin sa mga taong nagpre-pray o nalangin para sa ating kapatid na Eric o Federico Barilio, yung dati nating kasama dito po sa Ignite Radio, ay nasabi po natin last time na siya po ay na-hospital dahil po sa tinatawag po natin na stroke. Then siya po ngayon ay nasa bahay na nila, nakalabas na po at siya po ay namamahinga doon sa kanila. Habang upang sa ganun, tinatawag po natin na siya ay magkaroon ng madaling recovery. So at least siya po ay nakakangiti, siya na po itatawag natin nakakagalaw naman yung kanyang kalahating katawan. So we are hoping na siya po ay tinatawag po natin na lalo pang mabilis sa kanyang pag-recover mula po sa kanyang naranasan na pagka-atake sa kanya. Kaya sa gabi ito ay patuloy po natin na pag-aralan kung natalakay po natin noong nakaraan kung paano po makamit ang isang religyoso na tinatawag natin kaligtasan. Ngayon naman ay subukan nga po natin sa ibang paraan ng pag-aaral ng Biblia sa kasaysayan ng Iglesia o kaya tinatawag po natin mga kasaysayan ng mga naunang mananampalataya. Ano po ang kanilang naging karanasan sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Kaya pag-aralan po natin ang aklat ng Gawa, Kapitulo 8 o Chapter 8. Yan po natin titignan at pag-aralan po natin base po diyan sa aklat mismo ng Gawa, Chapter 8. At ganito pong pagkasabi sa unang bahagi ay at pagkasabi niya nito siya ay namatay kasang ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. At nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-usig laban sa iglesia sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Unahin po natin yung word na noong araw na iyon, itatawag po natin unang panahon ng iglesia, kung di po tayo nagkakamali ay around 34, 35, 36. So yung po mga unang time after ng ating Panginoon Jesus ay kapag po natin bumalik sa langit at naupo sa trono ng Diyos. At dito nga nagsimula, tinatawag po natin sa chapter 1, chapter 2, pagpipili ng tinatawag po natin kahalili o kapag pumalit kay Judas. At after that, ay tinatawag natin lumaganap, dumating ang banal na Espiritu at lumaganap ang salita ng Panginoon. At sa kanyang paglaganap ay tinatawag po natin hindi po maiwasan ang tinatawag po natin mga kumokontra, yung hindi sumasang-ayon sa pananampalataya. Kaya sa panahon na yan, sa chapter 8, makikita po natin ay yan po yung panahon na may namatay sa chapter 7, pinagbabato ang isang kapatid na si Esteban. At siya po yung namatay dahil po sa tinatawag natin na kanyang pananampalataya. Kaya ngayon ay tinatawag natin dahil sa kanilang ginawa doon sa buhay ni Esteban. At sabi nga po riyan ay kasang-ayon si Saulo. Kaya saan natin pag-aralan si Saulo. So ang point ko lang dito, ng unang panahon, ang mananampalataya ay dumanas ng tinatawag natin may pit na pag-uusig, sabi po riyan, laban sa iglesia sa Jerusalem. So, ibig sabihin, ang mga tao ay hindi nasiyahan. Ang mga tao ay tatawag natin mga iba ay hindi nasiyahan sa pagbabago ng kanilang pananaw. At sabi nga po natin, alin ba ang mas maganda? Sundin ang kalooban ng tao, kalooban ng Diyos. Pero marami pa rin ang nanatili, nananalig sa ating Panginoon Jesus, na sila ay tatawag natin nanindigan sa kanilang pananampalataya at mayroon nga namatay. Ang unang namatay, sabi nga natin, ay si Stephen. At sabi riyan, ano ang nangyari sa kanila? Okay, sabi rito sa verse, ay nagsimulang sila ay pag-usigin ang mga sumasampalatay na ngalan sa lupain ng Judea at Samaria. So ang unang punta natin ay sa buhay ng mga naunang Kristiyano, sa panahon na yan ay sila ay nakaranas ng pag-uusig. Pangalawa ay tatawag natin hindi basta pinag-uusig, kundi upang sila'y makaiwas sa mga pangyayari tulad na nangyari kay Esteban, sila'y umalis sa Jerusalem. Kaya sabi po riyan, naiwan ang mga apostol sa Jerusalem, ngunit ang mga mananampalataya doon, kung titignan po natin mula sa chapter 2, ay marami pong sumampalataya. Sabi po diyan ay 3,000. So, ibig sabihin, kung ang mga tao nito sa 3,000, yung panahon na sila itatawag natin nagkakahiwalay na. Kasi isipin po natin, press na press yung kanilang faith, so napakahirap na maghiwalay ang mga mananampalataya. Pero nakita po natin ay sila ay tatawag natin pinag-usig, at sabi nga ng iba ay tatawag natin ito isang paraan din ng Diyos upang sa ganun matupad ang nais ng ating Panginoon Jesus, na sabi niya na humayo kayo at gawin alagad ang buong mundo. So dito ay sila ay pinag-usig, sabi riyan ay mula Jerusalem sila ay tumungo sa Judea, Samaria. So kung titignan po natin sa mapa, ay mula sa pababa pataa, ay itatawag natin sa mapa ay nasa baba ang Jerusalem, nasa taas ang itatawag natin Samaria. So dito ay inilibingan, sabi po riyan, pagkatapos ay sinikap kasi ni Saulo na wasakin ang iglesia. So dito ay sila nakaranas, sabi po riyan sa verse 3, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinapasok niyang bahay-bahay at kilalagkad ang mga sumasampalataya at binibilanggot maging lalaki at maging babae. So dito po ay isang napakahirap na karanasan. Nasabi po natin dahil sa iyong pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus ay may kukulong. At ginagawa ito ni Saulo, sa ni Saulo ang tiyatawag natin isang religyoso, isang leader ng tiyatawag natin kanilang pananampalataya na Judaismo. So dito ay kanyang alam ay tiyatawag natin yung pinakamainam. Kaya mayroon po mga taong gumagalaw na sa tingin nila ito ay katanggap-tanggap sa harapan ng kanilang Diyos. Pero sa katotohanan, ito ay pangungontra, paglaban sa kalooban ng Diyos. Pero iwan mo natin yan. So ano nangyari sa mga taong pinag-usig? So marami po tayong alam na tiyatawag po natin pagdating ng mga pagsubok sa buhay, pag-uusig dahil sa pananampalataya ay maaring tiyatawag natin may huminto. Yung iba naman ay tiyatawag natin na umalis. Yung iba naman ay tiyatawag natin bumalik sa kanilang dating kinalalagyan sa buhay. Kaya ang nangyayari ay tiyatawag natin na imbis na dumami ay nabawasan. Yung iba naman ay tiyatawag natin ng hinayang. So ibig sabihin, hindi na nagpatuloy sa pananampalataya. Yung iba naman ay nakahanap ng isang opportunity na sila ay aalis. Kaya sabi riyan, mula Jerusalem, sila ay nangagkalat. Ibig sabihin, ay lumayo sila doon sa mga taong nagsisipag-usig sa kanila. So, sa madaling sabi, kung sa buhay ko natin i-apply, dito ay normal lang naman na tatawag natin pag tayo naharap sa pag-usig o kay kapanganib, dapat tayong umiwas. Hindi po yung tatawag na sabi ng iba ay kaya mo yan, na i-rebuke mo para maalis. Ano? Pero dito, maliwanag ng ginawa ng mga mananampalataya, sila ay umalis kung saan mayroon panganib. Kaya tama lang po yung kasabihan, iwasan po natin ang bawat panganib. Huwag po natin na suungin kung mayroon pagkakataon na umiwas, umiwas. Sapagkat yan ay isang paraan upang may pakita natin yung ating pananampalataya na tama ang pag-iisip, hindi yung dogmatiko na sabi nga ng iba, walang posible daw kaya yung word na nagmamayabang. Pero dito nakita natin yung sila pinag-usik, sila ay naghiwalay at sabi nga rito sa verse 4, nangalat ang mga mananampalataya. At saan man sila makarating ay pinangaral nila ang salita. So dito po ay maliwanag na makikita po natin ang mga taong tapat, ang mga taong nakakaunawa kung anong kanilang pinapaniwalaan ay hindi po hadlang ang kanilang mga karanasan. Hindi po hadlang ang mga pag-usig sa kanila kundi sila po ay umalis, pumunta sa ibang lugar. Kaya sabi nga, kung andyan ang panganib, dapat mong iwasan. At dapat kang pumunta sa iba. Sabi nga, kung ayaw nila, di ano gagawin mo? Di punta ka doon sa pwede. Pero sila ay nangalat, sabi po rito sa verse 4, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating. Pansin po natin, saan man sila makarating ay pinangaral nila ang salita. So ibig sabihin ay tangan-tangan nila. Taglay nila ang kanilang pananampalataya dahil nakakalungkot isipin kung isang mayroon po mga iba na membro ng isang kongregasyon o isang iglesia lokal at sila ay aktibo sa iglesia lokal. Ngunit pag sila ay napalayo at napunta sa ibang lugar tulad po ng mula sa probinsya at napunta sa isang syudad, ang nangyayari ay kanilang nakakaligtaan, nakakalimutan ang kanilang pananampalataya at nakisalamuha at namuhay ayon sa sanlibutan. Pero mayroon din mga tapat na mananampalataya kung saan sila makarating ay sila'y naghahanap ng mga malapit na grupo o sa iglesia na sila'y makikisama sa pagsamba. Kaya ako'y humahanga sa ganung klase mga attitude ng mga tao. Hindi sila humihinto bagkus sila'y nagsisikap na magpatuloy. Tulad dito sa amin, Bliss, ay meron kaming mga bisita, minsan ay every 2 years na sila'y namamasyal. Ibig sabihin, galing po sila sa ibang rehiyon o tatawag natin probinsya ng Cavite at pag sila po ay na-visit dito sa Isabela, sila'y pupunta at sila'y dumadalo sa ating pananambahan. So hindi po nila iniiwan kanilang pananampalataya, kundi ito'y kanilang isinasabuhay, kanilang ginagawa. Kaya marami po tayong ganyan na bisita na kikijoin sa atin every Sunday. At nasisiyan po tayo dahil isang malaking encouragement na nakikita po natin ng isang mananampalataya ay patuloy niyang pinapanindigan, isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. Tulad po nito, sabi rin, saan man sila makarating ay pinapangaral nila ang salita. So ibig sabihin ay mayroon silang panahon o pagkakataon na may bahagi ang salita ng Diyos o may bahagi ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon Jesus na siyang tinatawag po natin pag-asa ng sanlibutan, pag-asa ng bawat isa. Ito ang kailangan ng bawat isa sa ating buhay. Kaya sino ba yung salita? Pinangaral ang salita para ano ba yung salita binabanggit? Para sa kaalaman ng iba, ay tinatawag po natin sa aklat po nga ng Juan, ay binanggit siya na tinatawag natin kung sino si Jesus na ating binabanggit, ay ayaw po dyan sa Juan chapter 1, pinag po natin sandali lang, bilang bahagi lang tinatawag natin pag-aaral. Kaya pinangaral nila eh. Sino ba ang salita? Maaring iniisip ng iba ay sabi po ng ibang relihiyon ay tinatawag natin pag salita daw ay binasa ang salita at ito'y tumama sa kanila ay tinatawag natin na ito na yung rema sa kanila, ito yung word of God. Sabi po rito sa Noah chapter 8, pinangaral nila salita. So sino ba ang salita? Sabi rito sa Juan chapter 1 verse 1, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anuman nalikha nang hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. So, ang salitang ito ay walang iba kundi sabi po riyan, siya ay kasama ng Diyos at ang salitang ito ay hindi kasama lang ng Diyos kundi mismo ang salita ay Diyos. At sabi mo po rito sa 1 chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at siya ay nakanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan, kadakilaan, itong bigla bilang bugtong na anak. So maliwanag ng salita ay Diyos, siya ay nagkatawang tao at siya ay tinawag na anak, bugtong na anak. Kaya sabi, sino ba yung bugtong na anak? Walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesu Kristo. Siya po ang bugtong na anak ng Diyos na dapat natin paniwalaan, na dapat natin sambahin, na dapat po natin purihin sa ating buhay. Tuloy po natin ang Gawa chapter 8. Ano po? Pinangaral. So, sa madaling sabi, ang salita ay walang iba kundi kay Jesus. Sino ba si Jesus? Siya nagkatawang tao. Siya ay tatawag natin na muhay bilang isang tao. Siya ay nagsakripisyo. Siya ang tatawag natin nagdalamhati, dumanas ng kaparusahan alang-alang sa ating mga kasalanan. Sa madaling sabi, ang salitang ito na si Jesus Christ ay siyang tanging daan upang makabtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya naintindihan ang mga mangaral na ito, sabi natin unang mananampalataya sa sabi natin sa Jerusalem at nang sila'y nangalat nga dahil sila'y pinersecute, sila ay nagpatuloy ng paghahayag ng kaya tawag natin patungkol sa ating Panginoon Jesus. Ngayon dito sa verse 5, Gawa chapter 8 verse 5, nagpunta si Pilipe sa isang lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesiyas. So una, pansinin natin sandali, saan napunta si Pilipe sa Samaria? Kung maaalala po natin sa Juan chapter 4, ang Panginoon Jesus din ay pumunta doon. Okay, tingnan po natin na. John chapter 4, kung maaalala po natin, ang ating Panginoon Jesus kasamang kanyang mga alagad sa panahon na yan, pagbabalik, tanaw lang natin na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi rito, itatawag natin na sila ay dumaan. Kaya sabi rito, tingnan ko na sandali. At nang siya ay itatawag natin na dito sa chapter 4, verse 7, may isang Samaritanang dumating do upang umigib, sinabi ni Jesus sa kanya, maaari ba umaginom? So ang point ko rito ay nangyari ito sa itatawag natin sa lugar ng Samaria. Samaria to. Samaritana, kaya sabi riyan, ay sa last part, itatawag natin ng chapter 4, ay itatawag po natin na siya ay nanatila po doon. Kaya nung kanyang pinaa, kanyang itatawag po natin na siya nangaral at marami nakakilala sa kanya. At dito nga mga tao ay itatawag natin sumampalataya pa rin sa ating Panginoon. Kaya sa madaling sabi ay mga tao sumampalataya sa kanya sa panahon ng pangaral ng ating Panginoon. Kaya ito ay isang katotohanan na makikita po natin na ang ating Panginoon Jesus ay napasyal din sa Samaria. Kaya ito po isang katotohanan na sa panahon ng kagipitan o tatawag natin pagtutulik sa nila ay umalis din ang mga ibang manapalatay, pumunta nga sa lugar na ito kaya sabi yan, nakarating sila sa Samaria. At noon, ang pinangaral, kaya pansinin po natin sa verse 4, nangalat ang manapalataya saan man sila makarating at pinangaral nila ang salita. Yun pong verse 4, salita. Verse 5, specifically, nagpunta si Pilipe sa lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesiyas. Kaya kung pansin natin, yung salita ay walang iba kundi ang Mesiyas. At kung balikan po natin ang sabi ko kanina, Juan chapter 4, ay ang taga Samaria, ay tinatawag po natin, hinihintay nila ang tinatawag natin Kristo. Sabi po ron sa Juan chapter 4 verse 25, sinabi ng babae na lamang po na parito ng Mesyas. Parito ang Mesyas sa tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang maghayag sa atin ng lahat ng bagay. So dito ay isang katotohanan na paglilinaw na ginamit dito sa Gawa chapter 8 verse 4, binanggit na siya salita. Kaya compare natin sa chapter 1 ng Juan, ang salita ay si Jesus. At siya ay tunay na Diyos. At dito sa chapter 4 ng Juan, ay sinabi riyan na hinihintay ng mga taga Samaria ang tinatawag natin pagdating ng Kristo o Mesyas. Sabi po riyan, tinatawag natin parito ng Mesyas at tinatawag na Kristo. At sinabi nga ni Jesus sa verse 26, ako ang nagsasalita, sa iyo tinutukoy mo, sabi ni Jesus. So, dito ay maliwanag na kanyang naintindihan o naunawan. Kaya sabi riyan sa verse 28, iniwan ng babae ang kanyang bangat, umalik sa bayan at sinabi sa mga tagaroon, halikay at tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin sa lahat ng ginawa ko, siya kaya ang Kristo. Lumabas sila ng bayan at punta sa kay Jesus. So sa mandaling sabi, ay tatawag natin na sila ay naniwala kay Jesus na siya ang Mesyas o kaya ang Kristo. Kaya pagdating natin sa Gawa chapter 8, verse 4, pinakilala kung sino siya. Sabi po doon sa Juan, siya ay salita, siya ay Diyos na nagkatawan tao. At pagdating dito sa chapter 5, ulit ginamit ni Pilipe ang salitang Mesyas. Dahil ang Mesyas ay tinatawag po natin hinihintay nila. So sa madaling sabi, ang paghahayag ng salita ng Panginoon ay pagtugon ng kanilang pangangailangan. Pagpapaliwanag, kaya pwede ko sabihin na isang estratehiya na ginamit ni Pilipe na hinihintay ng mga taga-Samaria ay walang iba kundi ang Mesyas o Kristo na siyang magliligtas sa kanila. Base po doon sa aklat ng Juan chapter 4. At doon nga ay kanyang pinangarap. So ibig sabihin, mas madali nagkaroon kaya tawag natin link sa kanyang pangangaral. Kasi napakahirap naman na mangaral ang isang tao na wala man kaisip-isip o itatawag natin wala man na idea yung mga tao kinakausap mo kung ano ang iyong sinasabi. Dito ay alam niya na sila naghihintay ng Mesyas o ang Kristo, kaya doon siya nagsimula na ipangaral ang ating Panginoon Jesus, sapagkat minsan na. So ilagay po natin mga ito haka-hakula-hakula naman sa pagkalkulasyon natin sa time, dahil hindi naman marunong masyado sa time. Ilagay na po natin mga 3 or 4 years ng nakaraan na napunta ang Panginoon Jesus sa dakong ito. Kung ang ating Panginoon Jesus ay nangaral ng 3 taon at nagsimula ang iglesia, ay tatawag natin possible, sabi natin ay around, kung ilagay natin 3 to 4 years na ito ay mayroon ng gap. So, ibig sabihin, mayroon silang narinig patungkol sa salita ng Diyos o patungkol sa ating Panginoon Jesus. Kaya dito na sila'y napunta, kaya sabi natin si Pilipe ay punta sa lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesyas. So, madaling sabi ang tinatawag natin, una, sabi ko kanina, ang mga mananampalatayang totoo, tunay, ay hindi ito humihinto. Bagkus sila ay tinatawag natin patuloy na nangangaral, ibinabahagi ang salita ng Diyos, ibinabahagi na si Jesus ang siyang Mesyas, ibinabahagi na si Jesus ang siyang pag-asa ng bawat isa, siyang pag-asa ng ating lipunan, siyang pag-asa ng ating pamilya, siyang pag-asa ng mga iglesia. So dito pinangaral na siyang Mesyas, dahil yung word Mesyas ay tagapagligtas, o kaya siyang hari na tinatawag natin na darating sa kanilang kaisipan. Kaya tuloy po natin ang Gawa chapter 8 verse 6, nang mabalitaan ng mga tao at nakita ang mga kababalaghan ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. So dito po isang bagay na dapat po natin isipin, sino ba si Pilipe? Kasi kung maalala po natin sa Gawa chapter 6 ay isa po siya sa pinili o hinirang na diakono. Ano po? Tagapaglikod, sabi po riyan sa chapter 6 ng panahon yon ay dumarami na ang mga sumasampalataya. Sabi riyan ay may nagreklamo, kaya kanilang ginawa, sila itiatawag natin pumili ng mga lalaking maglilingkod o kaya sabi ng iba, diakono. Sa verse 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol kahit pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay sa pananalig sa Diyos, puspos ng Espiritu Santo at sina Pilipe. So dito ay itatawag po natin, nakita po natin na sila'y pinag-pray sa verse 6, hindi harap sila sa mga apostol, sila'y pinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. So sa madali sabi, sila ay nagkaroon ng lay hands. Ano? Sino ako nag-lay hands? Hindi po ang mga matatanda doon, kundi sa panahon na yon ay walang iba, kundi ang mga lagad. Kaya meron pa tayong pag-aaral na yung kapangyarihan na bigay ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit na ito'y na-channel sa mga apostol ay nasa kanila. Then, sino man kanilang patungan ng kanilang mga kamay na pinag-pray-pray ay pwede ma-extend ang tiyatawag natin kapangyarihan. Kaya dito ay naisa si Pilipe na naipag-pray sa araw na yaon sa Gawa chapter 6 at sabi nga po riyan, siya ay mayroon kapangyarihan. Siya ay mayroon kakayahan. Sabi, anong kakayahan? Na siya ay gumawa ng mga kababalaghan at ito ay sa pamagitan ng banal na Espiritu o at ang Diyos na makapangyarihan na siyang sumusubaybay, gumagabay sa kanya, sa kanyang katapatan sa pangangaral ng salita ng Diyos. At yun nga, sabi riyan, ay siya ay nakita na marami kababalaghan ginawa niya. So dito ay isang bagay na

0: wala po sa kamay na mga nangaral tulad ni Pilipe. Siya'y nakagawa ng kababalaghan, mga milagro, pero sa gabay at tulong ng banal na Espiritu, dahil sabi natin, siya ay naipag-layhen. Okay? So ituloy po natin dahil sa kanyang paggawa ng kababalaghan. So anuman kababalaghan niyan, kaya sabi rito ay pinakinggan nilang mabuti at sinabi niya sapagkat. Verse 7, ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga tao, inaalinhan nito at sumisigaw habang lumalabas, maraming lumpo ang pinat at mga pilay ang napagaling. So napakaganda pong makita yung verse 7 na kanyang ginagawa, na tiyatawag natin sila ay nagpapalabas, na tiyatawag natin mga espiritu sa mga taong inaalinhan. Sabi po sa kasabihan po sa amin ay mga taong sinasaniban o sinasapian ng masamang espiritu. Sa maging sa ating panahon ay ganyan pa rin nangyayari. Maging sa amin dito ay mayroon din ganyan. Pero magbago rito sa aming kapitbahay na tiyatawag natin na hindi natin maabot-abot dahil sinubukan na natin pinangaral ang salita ng Panginoon, ngunit siya pa rin ay nagpatuloy na sa naniniwala sa mga pagsanib-sanib o kaya pagpasok ng Espiritu sa katawan ng isang tao. Kaya dito ay sabi na nagpapalayas. Isipin po natin, nagpapalayas. Sa iba, itatawag natin, iwan ko, marami silang kanya-kanyang paraan upang magpalayas ng masamang Espiritu. So the best way ay sabi riyan, sila ay sumisigaw habang lumalabas, maraming lumpo at pilay na pagaling. So dito ay yun ay hindi po nakapagtataka dahil ang Espiritu ay gumalaw sa buhay ni Pilipe at yung sabi riyan, pilay at lumpo ay pinagaling dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pansinin po natin, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ito nga isang tanda na tiyatawag natin pagpapatunay na sila nga'y lingkod ng ating Panginoon. So, sabi sabi sa unang panahon, itatawag natin mga mananampalataya na naipag-pray ay nagkaroon ng kapangyarihan upang magpagaling sa mga taong may karamdaman. Isipin po natin yun po, yung pilay ay gumagaling. Eh mga tao ngayon, natatawag po natin mga nag-aangkin na sila po ay may kakayahan, may abilidad na magpagaling, magpalay sa masamang espiritu, ay hindi po yun totoo. Sapagkat isang katotohanan na aking napag-alaman, na mayroon siyang mga leader na natatawag po natin na grupo ng mga manggagamo. Kanilang kiniklaim na pwede silang magpagaling sa mga taong may karamdaman. Ngunit, napag-alam natin yung isang leader, yung kanyang kabiyak ay yumaon. At ang dahilan ay tiyatawag po natin siya ay mayroon cancer. So hindi ko lang napag-alaman kung ano klaseng cancer ang mayroon sa kanya. Ngunit maliwanag bilang mga manggagamot ay wala silang nagawa. Hindi ko alam kung bakit kanya. So, pwede natin sabihin dahil sila ay bulag sa katotohanan. Kaya dito ay sa panahon ng mga alagad o mga unang mga mananampalataya ay sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan upang magpagaling sa mga taong may karamdaman. At nagpalayas pa ng masamang espiritu. Kaya naalala ko yan ay ginagawa. So sa ating paraan naman upang magpalayas sa masamang espiritu, sabi ko ay pag-ahayag ng mabuting balita at pagpinahayag po natin ng salita, pinahayag natin si Jesu Cristo na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siyempre, mas makapangyarihan si Jesus na ating pinapakilala ay kanya, tiyatawag natin pag narinig nila ang mabuting balita kay Jesus, sila'y sumasampalataya kay Jesus, automatically ang masamang espiritu ay lalayas dahil mas makapangyarihan ang ating Panginoon Jesu Cristo. Siya po ang dahilan kung bakit sila'y tiyatawag natin gumagaling o nakaintindihan. Okay? So, tuloy po natin sila ay pinagaling at pinalayas ang masamang espiritu. Maging sa ating panahon ay kaya po natin palayasin. Sabi natin, ang masamang espiritu, elemento ng ating lipunan sa pamagitan ng pag-alayas, pagpapakilala, tanging si Jesu Cristo ang kailangan ng bawat isa
1: ang bawat isa ay dapat sumampalataya sapagkat siya ay makapangyarihan. At nais niya ay tiyatawag natin kaliwanagan na tayo maalis sa kapangyarihan ng kasamaan. Okay? Tuloy po natin dito sa Gawa, chapter 8. Sabi riyan, verse 8, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. So isipin po natin, ang paghahayag, pagpapakilala patungkol sa ating Panginoon ay nagludulot ng tiyatawag natin kagalakan. Bakit? Kasi ito po totoo pag tinayag po natin ang mabuting balita patungkol kay Jesus Cristo na bago yung tao na makasalanan ay tiyatawag natin siyempre malaking kagalakan yon. Di ba? Yung isa nga kakilala natin, sinabi ko sa inyo, tiyatawag natin siya ay dating masamang tao, masamang kanyang gawa, at marami siya nasaktan, ngunit nang siya sumampalataya, nakakilala sa Diyos ay nagbagong buhay, maraming nasiyaha. Di ba wala pakainam na makita yung dating masama ay nagiging aliping ay ng kabutihan. So ito nagdudulot ng kasiyahan mula sa kanyang family, sa kanyang komunidad, at iba't iba pang lugar. So ito po isang katotohanan. Pag nakikita po ang tiyatawag po natin tunay na diwa ng isang mananam palataya. Okay? So, nagbibigay ng kagalakan. Kaya sabi natin, ang Kristiyano ayon sa ating Panginoon Jesus, sabi niya, sa Matay chapter 5, kayo ang ilaw at asin ng sanlibutan. So, sa mata ni sabi ay, nagbibigay tayo ng tanglaw. So, nagbibigay tayo ng tiyatawag po natin pag-asa sa isang dako. Kaya, tandaan po natin bilang mga Kristiyano, pag tayo lumalabas at dinahayag, pinapakilala ang ating Panginoon Jesus, hindi po yung ating sariling ating dala. Ang ating dala ay pag-asa na ito ay matatamo lamang, makikita lamang kay Jesus Cristo na ating Panginoon. Ituloy po natin. So, dito sa Gawa chapter 8, at dito naman ay mga experience po na nakita natin sa kanyang pangaral. Ang sabi po yan, verse 9, doon may isang lalaking ng pangalan Simon. Noong una'y pinahangan niya ang mga Samaritano at sa pamagitan ng sasalamangka, pinamamansag niya sa siya'y may taglay na kapangyarihan at pinakikinggan siya ng lahat mula sa pinakadakila hanggang sa pinakamababa. Ang lalaking ito'y tinatawag na dakila ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Mahabang panahon din, sila'y pinahangan niya sa pamagitan ng kanyang salamangka kaya siya ay patuloy na pinapakinggan nila. So dito ay mayroon siyang encounter. Kaya sabi ko ng iba ay spiritual encounter. Isipin po natin na isang lalaki na tinulong, na marami siyang tiyatawag natin tinutulungan, maaaring sabihin po natin siya innocente sa kalagayan na yun. Dahil sa tingin po natin sa iba ay mayroon naman tiyatawag natin innocent. Sa kanilang ginagawa na pagkaalam, kanilang ginagawa ay tama. Kanilang iniisip na ito'y totoo, kanilang ginagawa. Ngunit sa katotohanan, ito ay mali dahil una, hindi sila nagbabasa. Hindi nila naririnig ang salita ng Diyos. Kaya they act innocently. Sila ginagamit na masamang elemento ng ating lipunan. Kaya dito, sabi nga si Simon, ay isang tiyatawag natin na kilala-kilala bilang gumagamit na salamangka. Siya tiyatawag natin, sabi nga may kapangyarihan. Pwede natin sabihin siya ay nagpapagaling, nagpapalayas din siguro ng Espiritu base sa kanila. Kaya ingatingin sila ay totoo. Pero nang narinig ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon Jesus, kaya sabi po riyan, ay katawag na nang siya ay nakinig din. Kaya una kong punto ulit dito ay huwag natin iwasan ang mga taong may pananampalataya, may relihiyon. Sapagkat kailangan pa rin nilang marinig ang katotohanan. Yung iba kasi namimili, sabi ng iba, ayan, may relihiyon na yan. Libre yan sa kabila, kaya walang pag-asa. Pero si Simon ay tiyatawag natin isang leader at kinakala din niya marinig ang salita ng Panginoon. Kaya dito na kanya narinig ay tiyatawag po natin siya ay sumunod din sa alinuntunin o tiyatawag natin pangaral ng Pilipe. Kaya pinangaral, sabi ko rin sa verse 12, ngunit nang ipangaral ni Filipe ang mabuting balita tungkol sa pag-aahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, siya ay sumampalataya at nagpabautismo, lalaki at babae. So dito ay maliwanag na siya ay nakinig, narinig niya patungkol sa Diyos, narinig niya patungkol kay Jesus, na siyang salita, na siyang Mesiyas, na siyang kailangan ng bawat isa, siyang pag-asa ng bawat isa. Kaya siya ay sumampalataya. Kaya sabi ko rin, siya ay narinig nila mabuting balita, kaya may pag-asa pa.

0: sila'y sumunod sa utos ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sino man sumumpalatay at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Kaya maliwanag po rito sa chapter 8, mga taong nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Jesus Cristo, silang lahat ay nagpa-bautismo. So ibig sabihin ay bahagi po ito ng proseso ng tiyatawag natin pagkaroon ng kaligtasan. Sabi kasi ng mga ibang grupo, tulad po ng mga ibang baptist, sabi, no, baptism is not essential. Baptism is just only a ceremony, sabi ng iba. No, dito nang narinig nila ang patungkol kay Jesus, dahil bahagi ng sinumang sumumpalatay ay dapat magpabautismo. Hindi ito bahagi lamang, kundi talagang dapat gampanan. Dapat gawin ng isang taong mananampalataya. Kaya sabi nga po doon sa Roma, chapter 6, na kayo ay titawag natin nilibing na kalapit niya sa pamagitan ng bautismo. Kaya napakalaga sa atin na ipangaral ang mabuting balita, ipangaral ang salita ng Diyos. Upang sa ganon, mga tao makarinig ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa mga tanong sabi, ay titawag po natin sila'y nakarinig at sila'y nagpabautismo. Napakainam. Kaya kung nalagay po natin, talagang si Pilipe ay isang effective evangelist. Ano po? Kaya sabi yan sa verse 12, pati si Simon ay sumumpalataya rin at nang mabautismo ay palaging sumasama kay Pilipe, humanga siya nang makita niya ang kababalaghan. So dito ay napahanga si Simon at nakita niya yung tatawag natin na pwede pala. Kaya nakita niya, sabi nga diyan ay humanga siya dahil sa ginagawa ni Pilipe. So ako niniwala na pinapahayag din ni Pilipe na tinatawag natin wala siyang kapangyarihan o wala siyang kapamahalaan na maibigay o tinatawag natin na ibahagi ang gift na mayroon sa kanya. Kaya dito ay tinatawag natin, pero ang maganda rito ay tinatawag natin palagi, sabi ko rin sa verse, ay tinatawag natin ay palaging sumasama kay Pilipe. So, sa muna na sabi, gusto niyong matuto, gusto niyong malaman. Nandun yung tatawag nating curiosity kumpara sa kanya ang tatawag nating kinagisnan o kaya kaugalian, ang mga gamot niya, ang nakita natin siya rin ay gusto pang matuto, makinig. Ano po? Kaya sumunod siya kay Pilipe. At nakita nga niya mga kababalaghan. So, nakita niya yung genuineness ng kapangyarihan ng Diyos sa paggalaw ni Pilipe. Hindi po si Pilipe, kundi ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ang siyang tumutulong sa tulungan ng ating Panginoong Jesus upang siya magpagaling, magpagawa ng kababalaghan. Ginagamit lang si Pilipe at wala siyang kapangyarihan na maibahagi ito. Ngayon, napakarami binabahagi daw nila. Okay, so tuloy po natin, verse 14. So dito ay katawag po natin ay mayroon ang ginawa at maganda, effective yung kanyang ministry ni Pilipe. Sabi nga, dumami ang mananampalataya. Isipin po natin yung dumami dahil sa paghayag na salita ng ating Panginoon. Kaya, ang kailangan lang po natin ay pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipakilala si Jesus sa karamihan upang sa ganon sila rin ay sumampalataya at magkaroon ng kaligtasan. Tulad po ng ginawa ni Pilipe, siya po itatawag natin pinangal. After that, sabi po riyan, sabi po natin, nang mabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaritano, ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, pinalangin nila ang mga Samaritano upang sila yung makatanggap din, tumanggap din ng Espiritu Santo. So, sa madali sabi talaga, maliwanag na ang kapamahalaan o tiyatawag po natin upang masunod yung pattern ang tanging tumanggap ng Espiritu Santo, yung sinasabi natin gift at kapangbahalaan ay walang iba kundi mga alagad at sila lamang ang may kapangyarihan upang ito din ay kanilang may share sa iba. Okay? Sila lang, silang binigyan ng kapangyarihan. So dito ay maliwanag na nang narinig nila at sabihin, ay sila'y nagpasugo. So, ibig sabihin, kinikilala nila yung gawain doon sa Samaria at yung nagkaroon ng tiyatawag natin magandang ugnayan. Dati ay nagkakahiwalay ang mga Kayahudya at Samaria, katang Jerusalem, kanina iniwasan ang Samaria. Dahil pinuturing nila itong masama, marumi. Pero ngayon, dahil sa tulong ng Panginoong Jesus, nabuksan kanilang isipan, dahil kasama rin si Pedro noon, napunta sa Samaria, kasama ang ating Panginoong Jesus. Ngayon narinig niya na patuloy na lumaganap ang salita ng Panginoon, sila'y pumunta rin. Kaya sabi po riyan ay nang pumunta, sabi rito sa verse 15, pagdating doon, sino? Ni Pedro at Juan, base po sa verse 14, ang mga Samaritano upang sila ito, okay? Pinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila tumanggap din ng Espiritu Santo. So, pinag-pray nila sapagkat, sabi rito, hindi pa ito bumababa sa kanino man, sa kanila sila ay nabautismo lamang sa pangalan ng Panginoon, Jesus Cristo. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanila kamay at sa kanila tumanggap sila ng Espiritu Santo. So, dito ay nakikita po natin, walang kapangyarihan, walang kapamahalaan si Felipe patungkol sa Espiritu, ngunit sa kanyang pagnangaral ay andun ang Espiritu na siyang gumagawa rin ng mga bagay na kababalaghan din. Nakita po natin na kung bakit sumampalataya ang mga iba, sumampalataya si Mort. Kaya nakita po natin sa katotohanan na pumunta si na Pedro doon bilang katawag natin mula sa Jerusalem bilang representative ng apostles o representative ng ating Panginoon Jesus ay kanilang ipinag-pray yung mga tao roon at sabi nga riyan upang tanggapin nila ang Espiritu Santo. Base po riyan kung bakit dahilan, hindi ko alam. Verse 16, sapagkat di pa nila ito, hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismo lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. At pinato nga, sabi riyan, ay pinato ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. So ito po yung sequence of patterns sa New Testament. Nakita ni Simon ang Espiritu pinagkaloob sa pamagitan ng pagpato ng kamay ng apostol, inalok niya ng salapi si na Pedro at Juan. So, parang iniisip ni Simon na pwedeng magkaroon ng ganung klase idea na isang kapamahalaan na pwedeng matuto siguro, kaya nag-alok siya. Siguro, sabi nga natin ay in good faith na siya nag-alok. Sana pwede, para gusto ko rin gawin. So, nakakita siya ng panibago na isang bagay na kanilang ginawa, pinapatong at tumanggap sila. So, hindi ko nakita, hindi ko alam kung ano yung naging resulta ng pagtanggap nila ng Espiritu, pero nakita niya. E sabi doon, itatawag natin na tumanggap sila. At verse 19, bigyan po ninyo ako ng kapangyarihan ito upang ang sinuman patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, wika niya. So, ibig sabihin, nakita niya, nasaksihan. So, anuman tanda ay ng pagbaba ng Espiritu sa kanila, hindi ko po alam. At maari, marami tayong maari, ano? Hindi ko, yung aking maari ay tatawag natin hindi katiyakan. Kaya mas tiyak po natin, sabihin na yun natin na bumabang Espiritu base po sa talata at anuman nangyari ay hindi ko alam. Basta mahalaga, tumanggap. Okay? Nang sila'y tumanggap, sabi nga riyan, tatawag natin na sinabi niya upang tumanggap sila ng Espiritu, wika niya. So nagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang salapi sapagkat akala mo mabibili mo ang ng salapi ang kaloob na Diyos. So, ibig sabihin, maliwanag na binanggit ni Apostle Pablo na ang kapangyarihan, kalooban na tatawag natin ito ay maggawa, na tatawag natin himala tungkol sa banal na Espiritu ay kaloob ng Diyos. So, kung sino ang pinagkalooban ng Diyos, siya ang may kapamahalan, may kapangyarihan. Hindi ito nabibili. Ano po? Ito, yung word kalab kasi bigay. Kung sino pinagbigyan, siya ang mayroon kapangyarihan. Eh, hindi naman siya binigyan. Hindi naman binigyan si Felipe. Pinag-pray at mayroon siyang nagawa. Pero mayroon limit. At dito nga nakita natin na yung pagpatong ng kanilang kamay na bababa o kaya bumabasa nila ba ng Espiritu, kaloob yun ng Diyos sa kanila. Okay? So, sabi rin sa 21, kaya ang point ko rin kay Simon, mayroon din palang tiyatawag natin mga mananampalataya na hindi rin siguro curious na nakikita ang mga pangyayari sa pananampalataya at nagnanais din na sila ay makasunod sa mga ganong klaseng pangyayari. Tulad sa ating panahon ngayon ay napakarami mga tao sumusunod sa estilo kung ano po nangyayari sa karamihan ay kanilang tinutulakan na karamihan mga iglesia, mga churches, iba't ibang churches, kanilang ginagawa upang sila rin ay maging ganoon. Kaya nangyayari, sabi nila, kung may nangyayari sa bagay sa isang lugar, tinutularan ng isang church hanggang sa lumaganap, nagiging tanyag sa karamihan, nagiging ito na ang batayan nila sa kanilang buhay. Pero ang tanong, ito ba ay naayon sa salita ng ating Panginoon? So, ibig sabihin, hindi dahil ito yung phenomenon o nangyayari sa pagkalahatan ay ito na totoo. Hindi po yan totoo. Okay? Ang totoo, sabi ko riyan, ay walang kapangyarihan yung iba na tulad ni Pilipe na ibahagi ang gawa ng Espiritu kundi ito'y kaloob ng Diyos sa kanino man niyang miniti o binigyan ng kapamahalan, kapangyarihan. Okay? E sabi niya sa verse 21, wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Ah, sabi rin, marumi ang puso mo. So ibig sabihin ay sumampalataya siya kaya bilang bagong mananampalataya ay hindi pa rin siya totally, dadagdagan ko lang, hindi pa siya totally na tatawag natin naliliwanagan at maaaring, sabi nga natin, nag-iisip dahil trabaho nga niya siya isang leader dati at siya ay sinusundan ng iba. Ngayon, nadaig siya dahil sa pagpahayag ng salita ng Panginoon. Ngayon gusto niyang bumawi. Kaya sabi ko, pag meron ako nito, sa akin ang susunod ang mga tao. So, ibig sabihin, kung minsan meron ganong klaseng kaisipan o kaya pakiramdam ng iba na sila hindi nakokontento sa pagiging isang member sa isang lokal, kundi nice din nila maging leader, yung problema. Kaya minsan ay katawag natin na nangyayari kakaroon ng problema dahil mayroong mga tao na nagsisikap ng kanilang layunin na hindi upang maglingkod sa Diyos, kundi sila ay maging leader at sila ay mapaglingkuran. Yan po. Pero sabi nga ni Pedro, at Juan, sabi, wala kang kapangyari. Kaya sabi niya, wala kang bahagi ni karapatan sa mga bagay mo sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. So, mayroon siyang layunin. Okay. So, ganyan din kung siya nangyayari sa loob ng iglesia, mayroon din ganyan na klaseng pangyayari na hindi po natin maiwasan. Ano pa? Sabi niya, pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon, nawa ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalan. So, pansinin po natin, mayroon din palang ganun na nag-a-attend, sumasama sa gawain, pero ang kanilang puso ay malayo, inggit na inggit. So, ibig sabihin, yung iba ay katawag natin na gusto lang maging bahagi at gusto lang maging leader. Pero sa kaloob, hindi natin nakikita aktibo, pero meron siyang katawag natin na hangarin na maging leader rin. Siguro, lalo na po isang chair ng isang bago natin na kasama sa iglesia, sa church, ay sabi niya, dati dahil siya naglilingkod sa ibang reliyon, at ang nangyari na sa paglilipod nila sa kanilang relihiyon, siya may na-train at pagkatapos sa kanyang pagtuturo din sa kanila, later on, yung naturuan ay tiyatawag natin umangat ng umangat at siniraan siya. Yung nagturo sa kanya ay siniraan hanggang sa nagkaroon problema. So, sumunod na lang sabi, umalis yung tao. Humiwalay sa kanilang grupo at ayun, na-meet natin at yun, nakikinig sa atin ng salita ng Panginoon. Kaya ang point po natin ay mayroon palang taong ganun klase hinihintay. Naghahanap ng paraan o pagkakataon upang sila'y may tanyag din. So tulad ni Simon ay maring ganun nga. Kahit siya nagsisi, kaya marami pa rin mga tao member sa loob ng iglesia na ganun pa rin ang kanilang puso. Kaya time to time ay dapat may hayag ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi po yung tatawag natin na gawin pa rin na mayroon tinatago sa harapan ng Panginoon. Hayag po tayo sa kanyang harapan at wala po tayo may tatago. Ano pa? Sabi riyan, ay manalangin ka. Sabi rin sa verse 22, pagsisihan mo ang iyong kasamaan, manalangin ka sa Panginoon at nawa'y ipatawad sa iyong masama mong hangarin. So mayroon siyang ibang hangarin. Ah, tulad din sa ating panahon ngayon, maraming nangangaral. Dahil sabi nga, mayroon daw pera na kukuha sa pangangaral. Eh, totoo naman mayroon tayong nakikita ganyan. Hindi po lingid sa ating kaalaman, Meron ganyan ang tiyatawag natin ginagamit nila ang salita ng Panginoon upang sila'y sumakmal at magkaroon ng maraming pera. Pinagsasamantalahan. Kaya sabi ko ay meron din kayong araw pag naningil ang Diyos ay mas mabigat pag maningil ang Diyos. Okay? So dito sabi sa kanya ay tinura ni Pedro magsisi ka. Ayan. So ang puso natin ay pwede natin may tago sa iba pero sa harapan ng Panginoon. Okay? Kaya sabi riyan sa verse 23, sapagkat nakita kong inggit-inggit ka sa at bilang ko kasarap. 24, inalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ako sapitin alinman mga sinabi ninyo. So dito ay tiyatawag natin, maari sabi natin na ramba, natakot din si Simon. So ang sum up po natin dito sa chapter 8, sa loob ng pananampalataya, may nangyayari na kumisan din natin naiintindihan. Tulad na pag tutulik sa sanila, tiyatawag natin na pag-uusig sa nila, sila'y napalayas. Ngunit nakita po natin, ito isang paraan na tiyatawag natin na ihayag ang salita ng Panginoon sa ibang lugar. At yun nga, maraming sumumpalataya. At hindi lahat ng sumumpalataya ay perfecto na bago kundi meron pa mga taong hindi pa rin nabago kailang buhay. Kaya dito po isang katotohanan na sa buhay po ng mga mananampalataya ay nangyari po yun. At mayroong sumampalataya at nabago naman. Kaya ako naniwala na maaring si Simon din ay nabago at nanatili sa iglesia ng ating Panginoon. So sa mga ni sabi, ang point ko lang dito sa Gawa chapter 8, ang pag-usig, kahirapan, pagsubok sa buhay, hindi po hadlang upang hindi tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi, go on, go on. Ano man ang mangyari, nawa, huwag po natin isuko, huwag po natin talikuran ng ating pananampalataya, kundi patuloy po natin panindigan at isa buhay. Iyan po nangyari sa mga naunang mananampalataya sa aklat ng Gawa, chapter 8. Nawa, ganun din tayo mga kapatid, no retreat, no surrender. Kaya kung meron kayong tanong sa aking natalakay ngayon dito sa Gawa chapter 8, ang tunay na may pananampalataya ay nagpapatuloy. Okay? Dahil ang Panginoon ang siya nagbibigay kalakasan sa bawa isa sa atin. Patuloy po tayo manalig, patuloy po tayo maglingkod sa atin. Mapagpalain tayo ng Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa, kayo, ako'y makarinig sa inyo yung mga feedback, mga katanungan. Okay, bigay ko ulit yung aking number, 0917-587-0078. Ulitin po natin, 0917-587-0078. At muli, salamat sa pagkakataon binigay niyo sa akin, pagpalain tayo ng Panginoon. Kung yung kapatid, kaibigan from City of Ilagan, Isabela, Brother Jordi Codini, God bless us all.
1: All right, so that's our good friend, Brother Edgar Igniters from Ilagan, Isabela, Philippines, from the program The Bread of Life. So subaybayan po natin ang kanyang programang The Bread of Life Igniters here on Ignite Radio as part of Ignite Philippine Programming sa matag alas 6 po ng gabi. So dito lang po sa Ignite Cebu, Philippines. Ignite Radio Broadcast, no, tuwing Martes. So don't mess with Brother Edgar segment. So don't forget, Igniters, we are not done yet. We have coming up the 11th hour with Brother Ricky. So from Bless Church of Christ with our good friend Brother Edgar. So we go ahead to Dagupan, Pangasinan, with Brother Edgar, with Brother Ricky, sorry. So, stay tuned.
2: Hi, my name is Ron Beckett. I'm one of the elders here, wanting to invite you to come to Surrey Church of Christ, located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
3: Hi, my name is Eliasar, your host here on Ignite Cebu. I would like you to come and listen to our great programming here on Ignite Cebu every Monday, starting at 12 midnight Philippine time to 9 p.m. Philippine time, live here on Ignite Cebu. See you there, Igniters, on top the power of God's Word here on Ignite Cebu.
4: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Oras po sa ating istasyon, alas 34 na ng gabi. So muli naman tayong makinig sa isang programa na makapagbigay din sa atin ng inspirasyon, mga kaibigan, mga kapatid, ang programang The 11th Hour with Brother Ricky. So magandang gabi po sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatunin ngayon. Igagalak po namin ang iyong patuloy na paglalakbay at pakikinig sa kaniyang salita. So nitong oras, ating mapakinggan muli ang ating kapatid Brother Ricky, The 11th Hour.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang The 11th Hour. Ako po si Brother Ricky De Guzman, na muling nagagalak na makapaghatid ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoong Diyos ay ating pumatatagpuan sa Ebanghelyo ni Juan. Dito sa 1 chapter 9 verse 31. Ito po yung ating main text, mga kapatid. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakikinggan niya ang taong may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang kalooban. Ang talatang ito ay ginagamit sa evangelical sermon o pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga tao upang panumbalikin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsisisi, pagtalikod, at pagpababautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ano nga ba ang background nito, mga kapatid? Sino ba ang kausap dito ng ating Panginoon? So John chapter 9 verses 13 hanggang 41. Ito po ay may pinagaling ang ating Panginoong Jesucristo na isang bulag. At siya po ay inusisa ng mga Pariseo. Hindi makapaniwala ang mga Pariseo sapagkat dati ng bulag, ipinanganak ng bulag itong taong pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang ginawang pagpapagaling ng ating Panginoon sa bulag na ito ay sa araw ng pamamahinga. Na ayon sa mga kautusan ng mga Hudyo ay pinagbabawal po ang ganoon. Subalit, hindi nila maunawaan sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo ay mula sa ating Amang nasa langit. Siya ay anak ng Diyos, ay sinugo ng Ama upang ituwid ang mga Pariseo, ituwid ang mga mananampalataya. At dito, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon sa mga Pariseo na sila'y manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Talikuran yung mga masasamang gawain. Kaya nga po, ang ating Panginoon ay naparito sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan. Kasama rito itong mga Pariseo, subalit ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoon. Hindi po lahat ng mga Pariseo po, dahil marami ring Pariseo ang sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Isa na po dyan, si Apostol Pablo, na pinangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Atin pong basahin doon sa Juan chapter 9 verses 13 hanggang 24. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang ipinagaling niya ang bulag, tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi ng iba, paano makakagawa ang ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya't tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Yun ang pagkakakilala nitong bulag. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na. Kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Sa verse 19, anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, alam naming anak namin siya at alam din namin siya pinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo ng hustong gulang na siya. Makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Sa nabasa po nating talata ay nagpapatunay na may pagdududa itong mga Pariseo dahil tinanong pa ang kanyang ina itong dating bulag. Kahit napakaganda po ang sagot ng kanyang ina, na ang tanungin na lang itong kanyang anak dahil nasa hustong gulang na. At dito sa verse 22, ganito ang sinabi ng kanyang magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay titiwalag sa sinagoga. Ayan, napakahigpit po ang kautusan na yun ng mga Pariseo sa mga Hudyo. Kung ipahayag mo si Jesus Kristo, ikaw ay titiwalag. At ito ang dahilan kung bakit sinabi sa kanya ng mga magulang, siya ay nasa hustong gulang na, siya ang tanungin ninyo. Ayan. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag, sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ang tingin po ng mga Pariseo sa ating Panginoon Jesucristo, siya po ay makasalanan. Subalit dito natin makikita po mga kapatid kung ano ang nangyari sa bulag na ito. Sa verse 26, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto niyo marinig muli? Nais ba ninyo maging alagad din siya? Ayan. At siya'y kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya. Kami, mga alagad ni Moises, nalalaman naming nagsalita ang Diyos. Nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Yan po ang tugon ng mga itong mga Pariseo. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. At ito po ang ating main text po, mga kapatid. Alam nating hindi pinakakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Sa verse 32, mula pa nang likhain ang mundo at wala pa tayo nabalitaang nakapagpagaling ng mata ng taong pinanganak na bulag. Wala po makakagawa ng taong iyon kundi siya hindi mula sa Diyos. Ayan. At sumagot sila, pinanganak kang lubos na makasalanan, gayon nais pa kaming turuan at siya kanilang itiniwalag. Dahil po sa pagpapahayag nitong bulag na ito, mga kapatid, kaya nga po siya itiniwalag dahil ano pang sabi niya? Wala pong makakagawa ang tao iyon kung siya hindi mula sa Diyos. Nakita po natin dito ang pananampalataya nitong dating bulag. At sa verse 35, nabalita ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo, kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Say, nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumampalataya po ako. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, sinamba niya si Jesus. Ayan. Napakaganda po ang tugon nitong bulag, mga kapatid. Naranasan niya ang kapangyarihan, pisikal, itong bulag na ito. At hindi lang po sa pisikal kundi spiritual, dahil nakilala niya na ang Panginoon na muli siyang nakakita at sinamba niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang lesson nito, mga kapatid? Tayo pong mga bulag sa katotohanan, tayo pong mga makasalanan, narito na po ang ating Panginoong Hesukristo. Nabasa na natin sa talatang ito. Ano pa ang hinihintay po natin, mga kapatid? Ang ating Panginoon na si Jesus na ating tagapagligtas. Saan po tayo iniligtas ng ating Panginoon? Iniligtas po tayo sa tiyak na kaparusahan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa panahon nila ng ating Panginoon, ang mga Pariseo, ang mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan ni Moises, mayroon po silang gawain. Mayroon silang isang paano linisin ang kanilang mga kasalanan. Ito ay ang pag-aalay ng handog, ng mga hayop, piling mga hayop, tulad ng tupa, kambing, turo, kalapate, at mayroon pang ibang pang mga handog po, mga kapatid. Ito ay paglilinis sa kanilang mga kasalanan. Subalit, yun lamang ay temporary lamang po. Dahil patuloy ang kanilang ginagawang kasalanan sapagkat mayroon silang inahandog, kumbaga may pangtubos sila. Subalit, ibinigay na ng ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit ang ating Panginoong Jesucristo upang minsanang handog para sa kasalanan. Kaya napakahirap sa panahon nila na maunawaan niyon. Subalit, naisulat na po sa Biblia ay hindi na po mahirap para sa atin. Sa panahon nila, maraming mga Kristiyano, maraming mga Hudyo ang sumampalataya at naging Kristiyano, mga kapatid. May mga Parisiyo na sumampalataya sa ating Panginoon. Isipin po natin, itong mga Parisiyo na ito na masugid, sila po ay matatag ang kanilang pananampalataya, subalit sila po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tulad po ni Saulo, ni Apostol Pablo, na nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan po na nakakasilaw na liwanag doon sa Gawa chapter 9 kung saan hindi nakakita si Saulo o si Pablo pansamantala po. Subalit, inutusan itong si Ananias upang muling makakita si Apostol Pablo at si Apostol Pablo ay nagpabautismo, nagsisi sa kanyang kasalanan at naging alagad. Siya po ay dating masugid na inuusig ang mga Kristiyano. Subalit, siya na po ay isa ng apostol. Siya ay inuusig na sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Isa pong example, si Apostol Pablo. Bilang tayong mga nabubuhay sa panahon ngayon, tignan po natin kung paano sumampalataya ang isang dating umuusig, dating Pariseo. At ngayon, siya na po ay lingkod ng Diyos. At ang pamagat po ng ating mensahe ay sino ang pinapakinggan ng Diyos. Ang pinapakinggan ng Diyos po, mga kapatid, ay yung may taong may takot sa Kanya. Tulad po ni Cornelio. Si Cornelio po ay isang mabuting tao. Ayan. Bakit ko po nasabing siya ay mabuting tao? Dahil siya ay gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Atin pong basahin sa Gawa chapter 10 verses 1 hanggang 7. Sa Caesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano, ang hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya tinawag Cornelio. Tubingin siya at takot na takot lang tanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong dalangin at pagtulong sa mga dukha, magsugo ka ngayon din ng ilang tao mo sa Diyupa upang sunduin ang isang taong nangangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Verse 7, pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng dalawang utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. At dito mga kapatid, pinapakita na may takot sa Diyos si Cornelio at siya ay matulungin sa mga dukha. Subalit, hindi niya pakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, mayroon siyang kinikilalang Diyos. Subalit, hindi pa niya ito nauunawaan. Ganito, mga kapatid, ang mga paniniwala ng mga hintil. Dahil si Cornelio, isa po siyang hintil. Ang mga hintil ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At isa pa rito ang kanilang gawain o pananampalataya. Sila ay sumasamba sa kanilang emperor o tinatawag na emperor worship. Yun po ang kanilang gawain, mga kapatid. Subalit itong si Cornelio, bagamat siya ay makasalanan, opo, subalit siya pinakinggan ng Diyos. Dahil ano ang pinakinggan sa kanya ng Diyos? Ano ang kanyang, ano ang nakita ng Diyos sa kanya? Dahil siya ay matulungin. Nalugot ang Diyos sa kanya. Kahit ano po ang ginawa ng Panginoon, nagsugo siya ng kanyang anghel at binigyan ng instruction itong si Cornelio at pinatawag nga ito si Simon o si Pedro, mga kapatid. At dumating ang kaligtasan dito kay Cornelio at kanyang sambahayan. Sila po ay sumampalataya at nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nagsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan. Sila ay pinagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Dito pinapakita, inilalarawan sa aklat na ito, mga kapatid. Kumbaga, ito ay isang example po sa atin. Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Hindi katulad nung ilang mga Pariseo na ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang aral nito, mga kapatid, na laging ibinabahagi, pinapangaral ng ating mga kapatiran, ng mga naglalive sa broadcast na ito, mga kapatid? Hinahatid ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Na si Jesucristo siya namatay, inilibing at muling nabuhay, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon Diyos ay tayo ay kanyang mahal. Siya ay may kakayahang tayong iligtas, mga kapatid. Kaya ano yung nabasa ng ni Yunuko na binautismohan ni Pilipi. Yung pong aklat ni Propeta Isaias doon sa Isaias chapter 59 na kung saan ang tinutukoy dito na hindi umiimik na kahit siya'y katayi ni gupitan. Hinandog niya ang kanyang buhay, mga kapatid. Namatay para sa ating kasalanan. Naakala nitong si Yunoko, tinanong niya si Pilipi kung sino ang tinutukoy dito, yung sarili ba niya o iba, at ipinaliwanag ni Pilipi, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesu Kristo, na ating tagapagligtas, at siya ay nagpabautismo. Itong si Yunoko, at yun ay ating mababasa po, mga kapatid, doon sa gawa kung saan si Yunoko ay sumampalataya at nagpabautismo. Doon sa Gawa chapter 8 verses 26 hanggang 39. Ano po ang binabasa nitong si Yunoko? Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinala sa katayan. Tulad ng isang kordero hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamag, pinagkaitan ng katarungan, walang sino man makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Pilipi ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta, sarili ba niya o iba? At sa verse 35, simula sa kasulatan, ito ay sinalaysay sa kanya ni Pilipi ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang dumating sila sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Pilipi, maaari kong sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Yan po ang binitawan nitong si Yunoko, na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Siya ay handog para sa ating kasalanan. At yan po ang nakasulat doon sa Isaiah chapter 59 verses 7 chapter 53 po, mga kapatid. I'm sorry. Dito sa Isaiah chapter 53 verses 7 hanggang 10. At yan po ang aklat ni Isaiah na propeta kung saan binasa nitong Yunoko. At siya po ay sumampalataya

0: 29, balikan po natin mga kapatid kung ano po ang ating mababasa doon sa chapter 59 verses 1 hanggang 2. Ito po ang sabi sa aklat na ito mga kapatid, na kung saan ang Diyos ay may kakayang iligtas po tayo. Sabi niya dito, tignan ninyo si Yahweh ay may kakayang upang iligtas ka. Hindi siya bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ayan. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalan ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita, hindi niya kayo marinig. Ayan. Dahil sa kasalanan po mga kapatid. Dahil ang kasalanan, ito ay kamatayan sa harapan ng Diyos. Opo. At dito natin nababasa doon sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Si Jesucristo po mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At yan po ang pinangahawakan na pinakamalagang natanggap ni Apostol Pablo at ng mga Kristiyano. Subalit, kung walang kabuluhan inyong pagsampalataya, ito ay walang kabuluhan po mga kapatid sa iyong kaligtasan. Subalit, kung ang pagsampalataya mo ay matibay at pinangahawakan mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon, ito ang magiging kaligtasan mo. Kaya po, sabi sa 1 Corinto chapter 15 verses 1 hanggang 4, mga kapatid, gayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga na inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyo pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad din ang sasabi sa kasulatan. Inilibing siya't muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad na sinasabi sa kasulatan. Wala na pong ibang pinakamahalagang natanggap. Ano po ang pinakamahalagang natanggap po natin? Example po, sa material na bagay, kayamanan, pinaghalagaan po natin niya, binibigyang kahalagahan itong pisikal. Isa pong pinakamahalagang natanggap po natin sa Panginoon. Subalit wala nang ibang mas pinakamahalagang natanggap po natin spiritual. Ito po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil ang Diyos ang makakasama natin kapag tayo ay naligtas. Sabi po sa Revelation, ayan, sa Revelation chapter 21 verses 3 hanggang 4, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napakaganda po mga kapatid. ang tahanan ng Diyos. Dahil wala na pong kahirapan, papahirin po lahat ng mga kalungkutan natin dito sa lupa. Subalit, sa mga suwail, sa mga ayaw tanggapin ang Diyos, ano po ang ating mababasa doon sa Revelation o pahayag chapter 20 verse 10, at ang dyablo ng daya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Papahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. At dito po sa verse 14, pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig na mga patay. At lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Opo mga kapatid, kag hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang iyong pangalan, ay doon kayo tatapon sa apoy at asupre. Subalit, sa mga Kristiyano, sa mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. At dito po natin mababasa yan. Dito sa Unang Juan, chapter 2, verses 23 hanggang 24. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa ama. Pakaingatan ninyo inyong puso, ang narinig ninyo ay simula pa kung gagawin ninyo ito. Manatili kayo sa anak at sa ama. At sa verse 25, at ito naman ang pangako sa atin ni Jesucristo, ang buhay na walang hanggan. Manatili po tayo sa ama at sa anak. Subalit, paano ba tayo mananatili mga kapatid? Ayan. Una, ano ang pinapagawa po sa atin? Ito po ang ating mababasa po mga kapatid. Dito sa Mark chapter 16, verses 15 to 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalatay at babautismuan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Tanggapin po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay magpabautismo. Kung ayaw nating maparusahan po, mga kapatid, bukas po ang Church of Christ sa lahat po. Kontakin nyo lamang po ang mga kapatiran, ang mga evangelist, ang mga preacher dito sa Church of Christ sa iba't ibang dako ng lugar. Napakahalaga po natanggapin po natin ang ebanghelyo. Dahil yan po ang magiging kaligtasan po natin. Dahil wala na pong ibang magdadala po sa atin sa Ama, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Yan po ang katotohanan na ating pong nababasa dito sa John, Juan, chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesucristo lamang po ang magdadala sa atin sa Ama. The only mediator. Ano pang hinihintay po natin, mga kapatid? Ano po ang sabi sa Gawa chapter 22, Ito po ang madalas na sinasambit namin sa mga pinangaralan namin ng Ebanghelyo. Verse 16, at ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na. Magpabautismo ka, tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa inyong mga kasalanan. Magpabautismo po, mga kapatid. Sabi po sa Gawa chapter 2, verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't palikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Balikan po natin doon sa ating main text, mga kapatid, na 1 chapter 9 verse 31. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya mga taong may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang kalooban. Kapag tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoon, tayo na ay isa ng Kristiyano, ano po ang pangako ng ating Panginoon sa atin? Sabi niya po sa 1 chapter 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at matutupad yun para sa inyo. Yan po, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, tayo ay pinapakinggan ng Diyos sa ating mga dalangin. Subalit, sa mga taong hindi matuwid, ito po ang sabi sa aklat dito sa Unang Pedro chapter 3 verse 12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon sa kanilang panalangin ang kanyang pinapakinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Yan po. Ang masasama ay sinasalungat ng Diyos. Kaya gusto tayong ituwid ng ating Panginoon Diyos. Tulad po ng pagtutuwid ng ating Panginoon Jesucristo sa mga Pariseo ng panahon nila. Subalit, hindi lahat ng mga Pariseo ay tinanggap ang ating Panginoon Jesucristo. Gayunpaman, tulad ni Apostol Pablo na isang Pariseo, na kanya pong hinandog ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ang napakaganyang iniwan na liham kay Young Timothy o kay Timoteo doon sa Ikalawang Timoteo chapter 4 verses 6 hanggang 8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuho sa dambana. Pinagbuti ko aking pakikipaglaban, natapos ko nang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, kaya naghihintay na sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan hukom ang siya magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat na nananabik sa kanyang pagbabalik. Tayo pong mga Kristiyano po ay nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon at tayo ay gagantimpalaan tulad ni Apostol Pablo at mga lingkod ng Diyos ay magkakaroon, gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio. at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.
1: Hi, my name is Angel Thunder, the host of The Final Take, wanting to invite you to come to the Surrey Church of Christ located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
2: Igniters, that's our good friend, Brother Ricky Igniters from Dagupan, Pangasinan, from the program, The 11th Hour. Yes, Igniters, The 11th Hour with Brother Ricky here on Ignite Radio. So, subaybayan po natin ang kanyang programa, mga kaibigan, tuwing Lunes, no, sa mataga alas 7 po ng gabi. Ang programang The 11th Hour. So thank you sa napagandang lesson, kapatid Ricky, na nagbibigay sa kagalakan at inspirasyon upang tayo'y, upang ang mga nakikinig ay sumunod sa ating Panginoon. So salamat po. Salamat sa kanyang aral. Salamat po sa aral. So, mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil sunod din po ang programa ng kababaihan, mga kaibigan. So, ang programa ng Ladies Live Class, no? Kasi inanyahan ko po yung mga kababaihan na makinig, no? Sa programa ng ating kapatid Sister Norma, no? The Ladies Live Class here on Ignite Radio as part of Ignite Philippine Programming. This is the song, Igniters, and this is the song. Okay. This is the song, Igniters, a wonderful savior. So this is your brother Lizar is reporting live here from our Ignite remote studio. I'll be right back right after 10 minutes.